عند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

عند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين.

lolou man nako signifier wa ca jami'a ikhwati wa nasabi lolou itam da fay wane rek position bi nga xamanteni ni mom la taxaw ngir bañ ak yëkkatiko ak suufeel ñenn tax na ni mu yare daaraam amut fu ñuy ber ñenn ñi ay ndabam amut fu ñuy ber ñenn ñi lu ñuy def ñoom ñëpp ñoo koy bokkaloo fu ñuy tëdd amut fu ñuy ber ñenn ñi ñu war a tëdd fee ñu war a tëdd fee googu xajjale amut ci yarinu sëñ bi ak dundinam li nga xamante ni nii itam ci coobare sunu boroom la ne musul dañ di ko ñaan ndax yàlla mam ne innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha mënoo jubal ki nga bëgg yàlla moom mooy seet ku ko neex mu jubal waaye mën ngaa sabablu ci jéema jubal la ca loxo yàlla nga ñaan ko ko moo tax mu ni ya rabbi ij'alil muridina maa fi xisnika alxasini ñoom ñëpp nañ bokk dugg ci biir tatal wasfam la mboole seen ñoom ñëpp takk lañ ci génn buum bu kenn faccat sab la ijmaa loolu yi da ngay gis ni njàngale mu leer la ba tax na su jiitalee kenn mbooloo topp ca doo ca dégg ko ni maa ko mag wala maa ko raw wala maa ko gën joxoñu sëriñ bi rek la ñuy xool te loolu ma waxoon sànq nit bu amee xam-xam amu fit ba pare xam li muy def ku ragal yàlla rek ku mën a ñu nit loolu moo ci feeñ ci sunu diggante ak sëriñ bi filistère bi ba tax lu mu joxoñ duñu ca réunion duñ ca xalaat samaan wa taa rek lañ cay topp doon yi kii maa ko gën ndax nàngam du ma ko topp ndax ci man barab sàngam laa bokk wala déedéet yooyu da ngay gis ni yoon wi ak kër yu wóote yi ak différent yi foo fi dem da nga fekk ñoo xamante ni nii bu doon waasoo rek la ñuy toppante bu doon ci couleur der wala aw làkk la ñuy toppante doo leen fekk ca barab yooye waaye la ñuy sàmm mooy joxoñu sëriñ bi ci en la ukallimati la ilaha illa allah muhammadu rasulillah te loolu mënul am te jikko yi defaruwut te bu jikko yi defaruwut ci xuloo ak xeex ak xeebante ak bañante ak waxante lu ñaaw la ñuy dëkk moo taxoon sallallahu alayhi wa sallam wax ni innama buistu li utammima makarima al akhlaq loolu itam la sëriñ bi jëfandikoo rek boo demee ci matlabu sifay tënk na ci lu baree bari ci ay joxoñ ci nu war a soppante ngir nu mën a ànd jëmale baat boobu yi kanam nu war a wóolonte nu war a bàyyante xel kenn ku nekk jàpp ni sa moroma la gën ba tax mu doon wax nit ñi ñetti xaaj rek lañ kii yaa ko mag kii moo la mag kii yéen a maas mu ni ki nga xamante ni nii yaa ko mag war na laa wormaal ngir yàlla yow it war nga koo wormaal ngir yàlla lépp day delluwaat ci taalaw ila kalimatin sawa un baynana wa baynakum ndax moom da ngay wax ni la yow mi ko mag di nga fi juddoog léegi mooy nga fi yàlla loo xamante ni moom mi gone mooyu ko fi yàlla kon war nga koo wormaal ngir yàlla waaye moom mi gone it war na laa wormaal ngir yàlla ndax jëkk judd gi nga ko jëkk judd defal nga fi yàlla loo xamante ni moom defalu ko loolu njàngale mu leer la ki nga xamante ni nii sa morooma moom def na ak lu mën a xew yow xam nga sa bopp te moom umpli nga ko doomu aadama boroomam rek moo ko xam ak boppam balil insanu ala nafsihi basira te su ma jàppee ni kii may jàkkaar loolu yàlla denc na ci moom lu ma xamut danaa ko wormaal ngir yàlla bu boobaa du ma sobental kenn du ma suufeem kenn du ma gàccal kenn yooyu ay taxawaay la yoo xamante ni nii noonu la sëriñ bi tabaxee noonu la nase yoon wi ba tax ci principe boobu ci lañ tënku

0: bari ci Benn FM.
1: Bok ñu leen di nuyu baax rafet la ndi bi ak Benn FM 106.0 waxtu xibaar yi jot nañu di ko genn gëna fess ci bopp xibaar yi bokk na la gëna fess ci bopp xibaar yi Abdou Lakhat ka mom na kay kete ay kaddu jëmal rek ci walum assainissement bi ak magalu ko Touba gi nga xamne ñu koy wajjal ak ndox mi nga xamne mom lañuy ñaan dess na ko yaatal ci biir xibaar yi Baye Fall Baye Alla Niang mu jëm ci ñi nga xamne moddi gone yi nga xamne ñoy dawal charrette kaddu yo xamne yëkëti na ko ci dess na ko yaatal ci biir xibaar yi magalu Touba dañuy ñëmé ko train yu mag yi nga xamne ñu nekk ci Sénégal dikki ci dëkk bu seul bi di Touba ñom nak dal di nañuy yëmbal bu baax li nga xamne moddi liggéey bi nga xamne ñu koy dal di amal jëm ci walum pass yi gëj aaju way itam lu jëm ci li nga xamne moddi dëkk bi ñi dess na ko yaatal ci biir xibaar yi Serigne Dey Diop dess na ko téelu ci biir xibaar yi gano xibaar yi Abdou Lakhat kay doon yegle kay Bamba Sakho su ngeen taxlu do fiñu from Fatiko

0: ñu jéggalu bu baax ci dog dog bobu nga xamné dal dinañ koy néméku ci nga xamné modi technique bi yeneeni cadeau bay alañam mom yëkëti ay cadeau jëmal rek ci nga xamné mo dal di soxal lu jëm ci walum gon yi nga xamné dañuy faral di dawal charrette ci nga xamné modi talibi lool nak ñu gis né nekul li gën ba tax na rek mu ci alerté goné mom liko war rek moy bu jang waré jang mu dal di dem jangi bay alañam ci micro PDG mortal ñu tewlu ko
1: donte donna lu am solo ci dëkk bi parce que ku ne xamne transport charrette aada la ci Touba xeyna sax mo dema dem ba yenen dëkk yi nga dem Durban nga dem Tiawon nga dem fenen ak fenen gis nga namu fa développer té lolu lepp wax dëgg yalla ci Touba la waye mbir tamit lu mu am am solo lu mu bax bax bi ñak toujours war nañu vraiment diko encadrer diko jubanti ndax la cey dugg lu ci bokul finalement day mujj doon wax deug yalla musiba man damay wax ni mbirum saret yi wande xala yu ndaw yi ci nek bombe la ci bombe lañu tok te japp na ni Touba dom nit nak ngay gis liggey bobu am solo bu mu am solo wande wulbeetiku ay goné di ci nek yu xamni goné yu tuti yu nga xamni manam tollu wuñu luddul dem dara jangi wala dem école jangi waxuma sax dem di jangi metti mais doon ay tout tank yu nga xamni dañu yéne wara yobbu

0: mbokki senegal rawati na mbokki touba yeen yi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xéetu ndianaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ndianaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ploye 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadoul muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan deug te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadoul Muntakha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jërëjëfé borom Touba
2: ligey bum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

حيث أقضي. هذه هي فكرة رمضان للقصير.

وكف من انكل من خلال بدا من خلقه من الاراك وكف من انكل من خلال

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañu taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

يلا يا سمير يا بشير صل على من

فقد صلى ربك على

وكفى من أنكر من الأولاد وكفى من أنكر من الأولاد.

وقال لي في

ये कोई भी मन भैया।

وجعلني في الأرض.

0: serigne babacar lay ñu lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp babacar lay touba sam bokhatul mubarak mo leen nuyu di leen siar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jangalekatu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
1: wa soppala bi waaw deug la loolu ngay laaj ak numay yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuuti luma bëgga leral war nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialli wo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la tedd bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mag doore ja ay mo jekk bu guddi may yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool la xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bima ñewé nak touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal bama ñew touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñewé touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp daara bima ñewé nak la ko samp daara fi ci samu seigne bara khouraja daara ji juroom ben fukk nit la won ay ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leena yeem ndax ni ñu bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiat seigne daara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci serigne chaliw xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk dong bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh salih mbacke ñi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom neegal seigne fall nekkal seigne touba walla waxtaan ak mom ci daara yi mo ne wéyelé ko comme na la ko seigne salih waxé ma am ak seigne bara nak diko wéyelé daara yoy ba seigne bashirou mbacke mo aladi fall mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba ma jëlaat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dikké ci man dal mom xamna né fur ma léral ko ci radio dana xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool suma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu samañ xel ñu njëkk daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan weer ak ñeent waaye awma tarjumaan waana ubbil ka ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo waxase jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li say biir yépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di ko ci man
0: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
1: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am yett waajal nañ la waajal wo lu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su may la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais insha allah dana saafara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yoo des na dama ne masla yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw
0: muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ni tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan
1: waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rabaan moo la yor bu dem ben daan ak rawan wu meuna doon rek dina xam rawan la yor bu ci am xara xajo ci dere dama koy dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la wullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dina la ko wullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñewu engagéne len fayba nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tout ce dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ñeneen damay ñaan waye damay fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su mako mëna safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñu ni fi ci Touba Sam sam ak Serigne Bara Khoredje are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rako nañ sarax na waye yéxal ga la duma ko laaj mu ko ta jurut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma door na du sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu keuyit
1: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaraw yu metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew né ma ñolay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox moy yeureum ci do adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu gacc lén gacc ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne hé ko do fa dam ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na man na ñaan waye ab jinu dong la te duma dem am kay nga ñëw nga andi jinu bobé wala jinu te yéne wala lu mëna man ñaané më ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi deg réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama taw na ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur manam li sama wërse ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu mu ci Allah laal wax deug yalla tuggu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne si timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne si da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waye bari nañu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal dina la man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xolal ma baxam su ko defé duggal lan ci kam go xamne xama fofay joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy def waye gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérad waye bal mo wona neex tay émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti metti metti metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba wako laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rabbay tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënu mala ñaaral waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bu ko waxé melni la tax bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobé fo nga lay jige bobé na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi da nañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: no bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke ma lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insa allah ci table bu son bi dene daara ji insa allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rat mo la ko def ay bo xamne do adam moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pex ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñew dañ lay ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën lañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñew ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci wayjaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la mel na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale bo ngay ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxal la ngay def ko de yow yaay xiyar ñu ma gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko serigne babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la warona ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanam mu yagg to lol te wër serigne Moustapha Mbacké di ñaanal nit serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kasu rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare Khalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fal nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan mbolem fali bay fal yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccule ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bi barka alquran
0: adresse ba nga fi ci touba samuk serigne barakhou radja are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: benno fm radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

gisé aduna la né ba ci jëflante yi rawat na da nga gis mag ñoo xamni wax deug yalla dañu doga ñibbi ci am nañ jafé jafé yu reey reey bundu xataal nañu def ñen ñi liggéey nañu def ñen ñi gënné nañu def ñen ñi lakk nañu séri dagga yu bare bare way jëflante bu rafet duñ toñ duñ fay toñ ndax deug na señ tuba da na wax ni kuy toñ du muccu kuy fay du ñong nga xamni ñun seen lepp dañ ko def ci jamm ak ci salam loolu taxoon na ba ñi dem nañ ba xamni ñi nak fañ nekkoon ay xaan bay wu leen fa te lañ fa jëlé lu wër la bu joge ci sun borom subhanahu wa ta'ala mo tax ñu and ak na loolu ak jëflante la jëflante bobu nak man na tegu ci juroom ñetti principe ci yoru murid ba ci ñëkk ñëkk moy talibé yi day mel naño bokku nday ak baay loolu ñu koy gëna déggé ci ñaarël bi ñaarël bi moy julli bi ño bok ni ko alquran wax inna man mu'minuna ikhwa moy tam señ tuba dañ koy jangal ñu diko dundu manam da wax ne kep ku ngeen gis mu wax la ilaha illallah bu len ko nono wala bok ci gatal wa aghrina bi hubbi kulli muslim lolu moy bu ndeuk bi kon ak julli dang koy bëgg dang koy fonku dang koy faral parce que mourid yepp ñoo bokk ndey baay kon nañu japp ni mourid julli bi ñoo bokk baay ñettal moy bindef yepp nak bindef yepp ndabootu sun borom subhanahu wa ta'ala kon moy dama doon tuddu sank samonté ak ñoom señ bi li nako ci najo qabail hadi moy beug yoy muy ñaari beug ñu nekk li fofu moy sank lepp irham ku khayya jami'al khalqi kullihim wanzur ilayhim bi'ain al-lutf wa ash-shafaqa waqir kabirahum warham saghirahum wa ra'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqa fi kulli khalqin la wax babbo ci ñew doon nakira am la ci gatal roos na kullu bi tuwa manam munde mu man fi doon samonté ci akki kako bi ni mu sun borom subhanahu wa ta'ala motax magi dañ da téré sax sama class ñoom manam dañu ñak di fi ndax taxaw ci rom garab japp bi sérya di rossi dañ ko doon ko rendax dañ ko soxlu amul la jël dañu wax né japp sax soko dé def ci ndox muy daw bu lekh dañ ci nepp lu yéme fëg na tambal lañu wax ni ndar wasna dem fekk jëgëna geej gi waxtu julli jot mu ñaan ndox ñu tankal ko ci geej gi bam jappé ba nopi la jël sama nañ ko ci délo wat moy wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqa bu do nako sank yalla suñu borom ma khalaqta hadha batila dum man doon rek amna du mu jé ci équilibre kon lolu respect lay woné manam warmal wadgar ak fonk lolu moy ñettel ñettel bi jamm dafa gën lumay mom jamm ak jammo as-salamatu wal afiyatu khayrun mimma siwahuma wala min ghayrihima amna fi wax naan inna salamatu wal afiyatu tatawalladani min qawli al-khayri wa fi'li al-khayri wa niyyati al-khayri wa mulazamati al-khayr manam jamm ak salam ndem na sa ko firé non ñu ngi jiddo ci wax yu def yu yene yu e tax tax kon señ bi daf koy jangale ba ci ñeneen ñu ko fekkal ba ci tubaab yi sax nak jëmala jammoo ak ñoom moo ñenteel te nga wormaal leen donte duñu julit donte lañ lay tool wax nañu ne señ bi mos nayu maxo mag ñi leen jëw ni mel da leen misaal ne jëw ab julit mooy wàlli sa dàgga daal ne jëw ab yéefar nag mooy lakk sa dàgga wàlli sa dàgga moom ñun ñëpp xam nañ ko ndax yaa ngi koy wàlli di ko génne ndax julit bi bu boobaa yiw lañ koy fayee yiw wi nga xam ne ki ko jëw daf koy da ko jëw

يا بني آدم يا مهاجر يا من له الأمر ولا يزال عن الكفاح.

حيث أقضي. هذه هي الفكرة.

يا سميع يا بصير.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi dhawir ridwan wa tamkin bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nogi jital ci nuyo bek ziyare yi sahibul fadila ash-sheikh muhammadin al muntaqa diko ñaanal yalla yagal ko fi lol te weral ko diko ñaanal mbollem jabot gi di nuyo ko ziyare sheikh muhammad al mustafa jatara mi nga xamne moy jeewrini dara ji bu ko defee comme niñ ko baxo defee ci ba weru safar wi tero ba tay bis bu nek rek ñi dajé ci barab bi di traité ben thème ci thème yo xamné dana soxal diiné ji dana soxal dundu gi waye dana soxal yoon wi tay nak ñi fa fiyene indi thème bo xamné yoon wi lay gëna soxal moy tughyanu naz'a al-maddiyya fi al-awsat al-muridiyya tashkhis wa 'ilaj bu ko defé muy thème bu am solo bo xamné japp naané aduna yépp mën nañ ci jarignu waye mbollem ñi nga xamné ño jaayante ak cheikhul khadim mën nañ ci jarignu mu doon lu ñuy niito ci seen aduna ba buñu amoon fuñ tegon seen tank fu dul noona ñu xam fañ koy tek kon inshallah thème bobu ñu fassiyene ci andak borom xam ko bu mag di ku ñu xam fi ci dëkk bi di ku ñu xam ci yoon wi waaye di ku ñu xam ci réew mi muy borom xam-xam di yëngutu ci xam-xam di Serigne Fallou Bousso Hassan ki dëkk bii di Touba fi la fekk baax fi la jàngee ba mu jàngee it ba alliwoom yëkkatiku tukki na dem bitim réew àggale fa alliwoom jàng na fa yu bare bari ba am fa ay lijaasa yu kawe kawe kawe ginnaaw bi la dellu siwaat fii ci réew mi ci suufus ay maamam ak i baayam fas yéene mottali mission ba nga xam ne ay maamam a ko dooroon muy jàng ak jàngale boobaag léegi ñu xam ko mu jiite al azhar bi ci nekk ci garage daaru ñu gën koo xam ci excellence yaakaar naa tur wa wuyi na boroomam mu mel ne daara la joo xam ne sëñ Fallou Bousso ba mu ko jiitee ba léegi ay ndam rek lañ fay nemmeeku ay résultat yu kawe lañ fay nemmeeku waaye ay ndongo yu am niveau yu muy génnee ñu di leen ventilé ci université yu fasantikoo ci réew mi waaye boo xoolee examen yi nga xam ne mooy am ci réew mi la ko dalee CEF ba BFM bac bu ci nekk rek école bi di ci am ay résultat yu kawe kawe kawe kon mel na ne excellence boogu ñu koy woowee sëñ Fallou Bousso mi liggéey na ca liggéey bu am solo solo ñu koy ñaanal yàlla mu gën a am ay ndam yu gën a kawe kawe kawe ci at yi di ñëw insha allah bu ko defee du ñu guddal ci kàddu yi dañuy fas yéene jox rek al oustaz mu dikk ak ñun ci mawdo bi nga xam ne moom la ñu fas yéene teretel tey mu fas yéene jaar nag ci mën hajiya boo xam ne insha allah buñ ko digloo su ñëwee ca ndortelu waxtaan wi dinañu wax faqaraat yi nga xam ne fas yéene na ko jàllale fas yéene na ko doxalee waxtaan wi insha allah ba sama classe gu gi nga xam ne seen xel neexut dinañ mën a comprendre ci nam gën a gaawee kon ñu ngi jël kàddu gi di ko jox al oustaz di ñaan yàlla mu yenkeewal ko te tàllal aw làmmiñam ba lim bëgg a àggale lépp mu àggale ko insha allah kon al oustaz fadal mashkouran
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ نزل ني لي نيو جاي تي نيو ماك سي مبولم نيغا خامني ني ньо اندك ньоم سي جتاي بي دي دا سي الخليفة العام للمريدين الشيخ محمد المنتقى نيانك سون بروم داغال كو دي موتلي اي نالام واي جي نيو اك زياب تكو سي جيو ني برب بي سيني كفا mu jotul ñu ko mbooleem ñi nga xam ne ñoo ci war a jot di nuyu itam suñu bokk jàngalekat yi nga xam ne ni ñoom lañ seqal jataay bi di la nuyu di la ndokkeel ci ni nga lay tayee jataay bi di ñaan ñaan ci def yëpp suñu borom boole ñu ko defal ñu ñëpp. ni nga ko waxee nag tomb bi bokk yi waxoon ne bu ñëwee nañ ci génnee gis-gis mooy li ñuy wax annozatul maddiya wala boog matérialisme wala boog yenn melokaan yi nga xam ne ni dafay jëmm ci biir murid gi ñu jéem koo jàngat te buñ ci amee lu ñuy ay solution tam ñu jéem ko ca proposé kon nak bu ñe ak mouridiya té moy jangale mi señ bi doon jangale dañ koy duggal ci biir djublu way nga xam na len taxanu jëm ñep moy joyante wa askan moy djubante ñaar nak djublu way yu mel nonu foko fek bu yossu day ñew ngir tontu ci ay yitté ak bëgg bëgg yu bari yo xamné ni yani da fay jëm ci walu yar doom adama defar nit ki yani jëm ci walu jangale yani jëm ci walu yëg yëgu biir yo xam nit ñi dañu jëmonante ak mom te gis té jafé jafé ñu dox soxla nak ku leen ci andil ay solution lool moy waral yenn diploma yu melni mouridiya ak yenen yu melni mom di soxfu ngir ñew satisfaire bëgg bëgg yo xamni am nañ ko motax bo ci jël rek da ngay japp leen dafa ñew ngir proposer ay solution ci jamono ñim jamanantel ngir lañ jafé jafé ñu amon mu tag leen won leen defal lañ ci war tag seen tank waye nak ngir diploma bu mu mëni doon orientation bu mën ci doon ngir mu mëna nek lo xam day wëy di jarign aduna bi jamono ji nek ak saasu nek day nek lo xam dañ ko wara tabax ci ay principe ay cislay yo xamni ni da fay mëna day noy day mën di adapté wu ci circonstance yum doon wala contexte boko mëni duggal da cey mëna adapté wu moy tax legi bu jamono sopp ko tam ñu mëna jafé jafé ñi jankonté ñu mëna ballulu ci principe yi nga xamni ni mom jangale won nako dem barki dem ñu mën ta jëlé loox da nek solution ci ni jafé jafé lool nak mom la koy may moy cisla yi ngi koy tabax da fay nek cisla yo xamni ni dañ koy gëna xamé ci ñu wax kulliya moy da fay général manam da fay lamb doon dugg ci ay détail waye da fay jox rek principe général bi bu ko défé nak détail yi nga mën ko ca nepp loolu bo xolé melokan yoy dañ koy gis ci jangale yu mag yépp ci l'islam ci misal buñ ci ñëwoon bo doon laacc ci l'islam lan moy jaamu yalla ibada ibada buñ wax moy koor wala moy julli wala moy nafas ak wala melno dañ la ibada dal moy jëpp wax wala jëpp jëf jo xamné ni man na jariñ nit ñi té lu leen di lor neew ci té lu haram neew ci loolu bo ci nekké japp ni yaang ci jaamu yalla gis na principe la bu yaatu kon nga xamne kon jamono ni nek ak saas nek man ngay jaamu yalla kon do ko xatal kon nak lepp loy def te lu bax rek wala nga dug wax te li lore newu ci te lu haram newu ci te man na jariñ nit ñi boba jappal ne bokay def yaang ci jaamu yalla kon nga gis ne ibada buñ la ko jang ci l'islam dañ la koy jang ci fato bu yaatu bo xam jamono ni nek saas nek man nga ca ballu ba xam yow naka nga wara def sey jaamu yalla bo non ci jangalem suñu batay mu gën ñoo jégué bo xolé tay suñ buñ di waxtaan ci walu xam xam da nañ rek kullu ilmi bi manasiha yafi xeyna am sens wax leneen waye fi dama wax na fi mel non moy ne bepp xam xam bo xamne ni man na andi ay njariñ kon suñ bi tam ko ñu ci walu xam xam neewu jang leen li bayi leen li jang bayi leen li waye daf neen dal lepp lo wax man ngeen ko jang tam am njariñ te li lo ra neewu ci man ngeen ko xam xam bo man nañ ko sakku ne gis ne kon development scientifique bi am technologie bes yi am yépp dañ koy mëna intégrer ci biir njàngaleen sëñ bi te du sewaññi dara loolu dafa wuté déggin yi nga xam ne léegi nit ñi dañ koy am ci déggin njàngaleen sëñ bi bëgg laa waxal loolu ne alal mën naa fi xam-xam bu am njëriñ daal mooy fëkk hadith tawhid sira ak yu mel noonu dee nit xëy na loolu ci la bokk waaye nag sëñ bi daf koo tënkaat feneen ci façon boo xam ne ni moo gën a yaatu loolu ñuy jariñ mooy boo ko bëggee tënk ci yenn fànn xam-xam yeneen fànn xam-xam yu bees dafay sosu dañ war koo mën a jariñoo lool te boo ñu tënkee foofu dañ ñu koy xañ te ku nekk xam ne ne science ci jamono giñu toll ni dafa bokk ci li mënuta ñàkk nga xam mënuta ñàkk moom il faut que dañ koy soxlawoo di ko xam soo bëggoon tënk rek ne ma xam-xam ba am njariñ mooy li aju ci diine ak yu mel noonu kon mën naa laa wax ne tey micro bi ma tiim di ci wax nga xam ne tey ay junni junni doomu aadama ñu ngi toog seen kër man maa seetaan léeg-léeg sax ñu mën a jokkalante ak mën ay kàddu ndax da ngay jàpp ni kon xam-xam ba defaru loolu da ngay jàpp ne amul njariñ wala am na njariñ fii ñu toog tey fekk taw fekku ñu si naaw fe naaj fekk ñu si ngelaw sanuluñ xam-xam bi ko defar jàpp naan kenn mënta wax nag du xam-xam bu am njariñ kon kullu ilmin manasiha yafi suñ bu ko tëngee foofu ñun tënku ñu ci genn fan ku mel noonu ila nga gis buñ ko buñ doon laaj si mi ne ko kan mooy Mourid Sadiq Mourid Sadiq du la ko détaillé naan la daal Mourid Sadiq mooy koo xam ne ni moomu dara waaye dara moomu ko moomu dara maanaam mooy lenn lu jëfe boppam lu koy mën a tee jëfe dundug muritam amut waaye tam leneen du ko moom mooy alal du ko moom ba tax digganteem ak mëna dund ak mouritam mom damay pense bo xam ku nek man nga ca nat fo situation ba man di tol rek man nga ca nat ba xam yo ag nga ci daraje mourista def wala aggo ci moy nit ko xam ni du wax alal du xam xam de civilisation man tete muy pratiquer ak mouritam nako señ bi jangale won ci ñu yaatu kon nga gis ne dal ci teunk xéetu djublu way yi nga xam dafa ñew pour dur jorenti waskan sen principe biñu len tabax dafa nek ay principe yo xam dafay yaatu dafay lamb lu bari da fay am tam noy go xamni tam day feñ ci fu bare bari motax buñ xolé ci jangalem señ bi nonu mu amé flexibilité bobu manam moy man ci nako adapté situation yu bare bari man ci génné ay solution ci jamono ñu nek extraat nek lool nak dañ koy soxlu wo jamono ñu nek waye rawat na jamono ji nga xamné mom ci lañ tollu ni su ni bo xolé tay ci liñ wara waxtane tay nga gis orientation yi ñu bare ci walu xel ak xalaata nga gis idéologie ñu bare da gis courant de pensée manam tayara fikriye ñu commencé tassaro wuté non ci biir nga gis ñu xam ay matérialiste pur et dur lañu doon manam ñom liñu dem dal moy matière demuñu leneen té story ci lool gis ño xam ni ay spiritualiste lañu doon yu pur et dur yo xam tam dañuy gëm ne dal matière amuñ jarign li am solo moy ruh ak nang mak nang mom lañu wara dundal momit dem ba ëppal ci ñen ñu di la wo ci tassawuf go xam leeru ñom ñu ko wax sax xamuñu deug deug lan moy tassawuf la ci wo ñen ñi dila nationalisme moy xel mo xamni ni da fay dem ba jéggi dayu kon fi ne fo xol rek nga gis xéetu khalaatin ak nasrin yo xamni ni bari na tay digeun ci tassaro bo ca yokke nak sañ sañu khalaat nga xamne tay diñu wax nga am sañ sañu khalaat ken teñkatu la sa xel fu ak khalaat fu la neex jëme ko ken dot la contrôler nga yokku ca jokkolo nim yombe legi communication nim yombe suñu biir da ngay xamne kon ci situation bu jaxaso bu mel non bu ci mourid gi fek gisee bopam day gis ne meunta ñak ñu xol naka lañu wara mëna jëflante ak mbolem xéeti courant yi nga xamne ni mi ngi ñew ñu jankonté ak mom té biñ ci séyal suñu bop comme ni yenn yëngu yi séyé won ndax dañoo mëntono jamarlo seen situation ñu dem ñom ba séy far amatu amna manam orientation yu bari bari yo xamne dafa dem ba jeex tak ndax mëntono défié jamono jim tolol ak lañ ko doon won ci xel xalaat mën ko na defé lol bo ci bëggoon joxe misal dañay wax ci misal bu yagul rek ay at ci gannaaw aduna bi ñaari patch la defal ñi nek ay liberal ñi nek ay communiste nga gis ne courant communiste bi nga xamne ñom ñoo doon jamarlo liberalisme dañoo mënta jamarlo ñoo mbolo ma tay boba sagagal na leen les communisme kenn waxta neetu ko kon courant bu ci nek dafay laaj nga armé sa bop ngir mëna jamarlo yenen courant ba duñ la mëna ñubale motax ñun ci mouride gi def na ne dana laaj nak ñu xol gust yan yoon yu efficace ci lañ mëna jaar ba imposer ñangaleem señ bi ci aduna aduna bo xamne ni ñi ci ëpp dool dañoo bëgg mu nekk wenn gisine bo xamne dal aduna ben pool lay doon man wenn gisine lay doon ñom ñu jël ko imposer ko ñu ci def fu mel non nak bo fa nekk il faut que yow comme am ngay xalaat gis ak ñangaleem xam dang ko bëgg défendre da fay laaj nga xol nak yan yoon la wara jaar ba man tam jangali mi meuna yor jangali mi ma yor ba man ko wone adna bepp gis ko lool nak mi ngi tambale ci nga planifier nga tek plan bu leer nañ bo xamne ni dang koy jangat mu xoot ci lepp li xéti ay sentiment ak gis sa bop ak yu mel non nga genné ko ci waye nga def li ñoo objectivité te moy nga jangat ko jangat mo xamne ni da fay teggu ci am xel ak xalaat ak logique bu ma tekk lool kon def na ne moy tax buñ ne dañuy waxtane jeexital materialisme ci dundinu mourid yi lu mel non ci lay dugg ndax da fay courant bo xamne ni dafa dominer aduna bi lool legi comme niñ ko na ragge ci kanam tuti niñ ko waxe nak xeyna ngir mi gëna leer danañ teunk tuti ci buñ waxtane ak mourid sa dox luñ ci djublu su ko defé dañ xol tam batu courant lan lay tekki waye courant de pensée yi tam dañ ci jël yenn dañ jël matérialisme jël spiritualisme jël yeneen yo xam tam dañ koy comparé ngir mëna dégg léral mbir bu ko def noppé nak ci cippandu waxtaan ni danañ xol yoy naka la jéxitalé ci suñu dégg ci ñangaleem señ bi waye tam yeen solution lañu japp ni buñ ko défé danañ ci mëna génn inshallah xay lool may doon teunku waxtaan kon tom biñu jëk moy buñ né irada sadikh ndax dañ né mouride gi lañu waxtaané ak jéxitalu matérialisme ci bir mouride baatu mourid kon buñ koy dello ci irada moy namel irada moy volonté wala namel buñ ko waxé na moy nit ki am manam ak dogu ko ma seuk wayna dogu ko tegu ci xel ngeen ne dana def nangam sangam kon balañ ko mën ci irada day fekk yow mi ci dogu tu nam ko def nga tek ko ci am xel mu ma seuk waye la nga nango la nga dogu nango ne yang koy def tegu ko ci xel lolou duñ ko de irada kon da fay nek nga am djublu way bu ma seuk ci joxe jef giñ xam waye tam and nak nga am ci conscience ma seuk ci la ngay def lolou bokk gisee kon da fay lacc ci yow la ngay nam def war nga xam lo ci djublu lutax nga bëgg ko def war nga xamit yeen djumtu kay ngay jëfëndiko ngir la nga djublu nga mën ko am kon lolou mën ta ñak ci kepp ko xam ya nga nam dara moy nga xam li ngay nam lu mu doon waye tam fan nga ci djublu ag ak yeen djumtu kay nga japp ni boko jëfëndiko mën na la yobbu fa nga ag motax bu señ bi ne ab mouride moy ko xam dal foko fekk len dong lu djublu moy am ngeerumul borom foko fekk ci lo dong lu djublu kon da ngay da japp ne kon man suma ne irada tarikh wala bok mouride lay waxtane moy ko xamne ni kon djublu waye mbep wessul am ngeerumul yalla waye na ngeerumul yalla yoy kon yan djumtu kay la meuna jaar ba am ko señ bi teunk lan lako ci ñetti was bu don ci ñun la ñetti was lako defal tek ci ni am lu muta alañ mun nafi xam xam gi ak amal sari adabul mardi ñetti yoy waxtan nañ ci ay yoon yoon moy xam xam bi lay tek ci yoon waye tam def ju bax di teggu ci xam and ak nak jëfinu rafet te moy etegen yu ñu gërem fenen bo fenen mu teunk lan lako ne la manam ponk yoon yi ñett la batay mu ne moy ngëm yalla gu teggu ci wétal ko waye tam l'islam ju teggu ci xam atté fiqh te diko manam xam atté jaamu yalla ak nañ koy jaamo waye tam l'ihsan te moy tasawuf bu teggu ci foto melni yaangi gis sunu borom melni da nga jakkal sunu borom dañu jakkal mo xam mo min lay gis kon lolu bu ko teunk rek moy jumtu ka yi xam ci ngay jaar ba mëna ag ci am ngeureum sunu borom niko señ ji jangale ci ay bindam kon nak da fay nek lu fondamental ci nit ku nek ci borom xel moy ne japp nañu borom xel deug deug wërta djiblu ci dara te xamul lamuy djiblu la ca biir la ko lamb ci biir ak lamuy sent ci mom lolu mom def nañu borom xel mu nek war na ko xam lolu nak boy xol la nga da fay manki ci sunu biir su trawat na jamono ñu toll ni ci biir mouride nek ni nit ñi bëgg na señ bi lool kenn wërëntu ko ku nek xam na ne ndaw ñi mom kenn gën leena bëgg señ tuba waye na ñu neew ñoko ci xam xam gi moy manki kon nak bëgg gi ngi fi waye xam gi moy manki nit nak la legi bu bëgge ngir te xamuko man nañ ko ci nax wala bok ñu wané ko wanin wo xam ni bokku tak ci ne tay men ci message suma su fekkuma soxla portable ni rek dem ci marché bi diko jënd ci xamu dara ci portable bëgg gi mako bëgg nit man na ma jaay portable bokk lam makoy jaay bokku tak bu bëggul te fekk na sama bëgg mom lay jëfëndiko ba man ma jaar fofu man ma lo xam bokku tak lama bëggul motax li ngay bëgg nga xam ko da fay am solo motax kon xam deug deug lan moy mouride ak fan la jëm ak yeen jumtu kay lañu jëfëndiko lolou kepp kuy soobu ci mouride da fa doon lo xam kon jappal ni mouride wessul xéetu yarin wo xam day defar doom adam tambalé ko ci defar yaram yi ba melni mo ramel waye defar ruh gi ba mel ni mo ramel muy yoon wo xam ni sagganewul matière waye tam nak matière dominer ko waye sagganewul walu ruh waye tam ruh dominer kon da fay yoon wu équilibré wo xam ni bu ci nek daf lay jox lam la wara jox ci kër motax kenn ci magni bañuy tag bamuy tag señ tuba dañu mom moy ki nga xam ni mo defar suñu yaram ba melni mo ramel waye tam defar suñu xol suñu ruh ba melni mo ramel ba ko ñu gis xamem lolu moy lu équilibré te bu ñew ci tassof dañu gis ne ñi jitu won señ doon jangale tassof équilibre ba bokk na ci len manki won kon kep koy soobu ci yoonu mouride jappal ni moy jangale mo xamne ni moy jëmmal l'islam di service jo xam dara koju ko lool nak bokay xol day wuté lool mouride bi ngay gis wala bokki ngay gis ci mbedd bi ñun la ki moy jëmmal ak mouride lelegi nami mel day wuté lool ak li ñu wax ni mom la señ bi jangale ci ay téréem waye nak mi ngi melni rek julit yi ak l'islam nek ngeen melokanu julit bo ci doon nat l'islam man nga dem ba sikki sak ci l'islam motax melokanu ben ci mouride tem bo ci doon bëgge nat mouride man nga dem sax ba sikki sak ci mouride te fekk na manam théorie bi ak pratique bi legui dañuy wuté motax bo delo ci discours bo am ci Amadou Fadil moko defoon ci atu 1951 ci manam xaxu bi ñu bëgg ñew ni muy magal ci lako defoon doon na ci jangale lan moy ak mouride ak lan mo andi batu mouride mu waxon ci ne xam leen ne yoonu mouride moy yoonu sunna wa nga xamne ni ñe selalon seen diine demb ak barki demb ba l'islam soso ba legi yoon wowe ñu jaaroon nee na yoon wowe rek mooy yoonu murid. Mu ne boo ko doon tënkit la nga koy tënki mooy jublu ci sunu borom ànd ak sa lépp te wan gannaaw leneen lu dul moom. Wan gannaaw lépp loo xam da lay tënk ci àdduna ji nga xam ne nii dafa suufee lool. Mu ne loolu rek mooy yoon murid. Mu ne nag yoon wowu nag ba sunu borom sàkkee jamono ba léegi jamono ji nekk day indi ñoo xam ne nii ñoo koy beesal. Kay indi mu koy beesal nag day nekk imaam ju ma sëkk bokk ci borom xam-xam yi waaye nekk ci bokk ci wàllu yu mag yi. Mu ne nag ki sunu borom yónni woon nag mu war koo beesal jamono ji mooy sëriñ Touba radiallahu anhu ak ñi nga xam dañoo roy ci ak njubam. Moo tax fi ne bu kenn génne sa bopp ci liggéey bi képp koo xam ne nii fa sëñ bi rëd doon yaa ngi fay jaar rek jàppal ne yaa ngi ci biir ngirum tëdd yaa ngi ci biir ngirum beesal moom. Moo tax mu ne nag bi sëñ bi ñëwee nag tàmbali mbeesal gi nag ña ko toppan di kuréel ga tuuti taqoog moom lépp lu mu leen digal ñu di ko def lépp lu mu leen tere di leen ca seen. Nee na mu leen daan digal ñuy jaamu yàlla te di ko sellal daa leen soññ ci xitma ci liggéey bu cooba réew waaye itam nag daa leen puus ci ak teggiinu ak bañ a xool ci su yëf yi suufe yi waaye di xool ci yëf yu kawe am jikkoy makaarimul axlaaq waaye itam am yitte ju kawe waaye nag mu ànd ak di leen yéegi. Nee na nag ñooñu nag topp duñ ko toppoon lépp lu leen wammat ñu ànd caag moom jublu ca ca lañ jaare woon ba àgg ci nag am dëgg-dëgg wusul mooy dëgg-dëgg àgg ci suñu borom ak ay barkeem ci lañ amee lañ amee woon nag ay yu xarbaax di commencé ak i karaamaat di commencé feeñ ci seeni mbir bi nit ñi gis lañ gis ci ñoom nag ci ay melokaan yoo xam yu leen neex lañ ñu commencé tasaaroo nag ci la yoon yi commencé tasaaroo ñu leen di tuddi ay murid ba buñ nee murid rek ñëpp defee ne sëñ Touba daa sos ci yoon wu bees waaye nee na yoon woowu rek mooy yoon yi nga xam ne nii ahlu sunna wala boog ñu doon dund sunna dem ak bërgi dem ci lañ jaaroon. Loolu dañ cay mën a dégg rek mooy te dañ ci ñëwaat ci kanam tuuti mooy sëñ bi ñi mu njëkk a defar da leen defar bañ mel nañ war a mel rek mu placé leen ci biir réew mi ñooñu seen melokaan moo doon xëcc nit ñi waaye du woon lu ñuy propagande wala lu ñuy wër di woote wala ñu waaye da ngay mel ni nga war a mel rek toog fi nga toog ay nit di la gis xemem bi ñu def xemem moo leen indi ci lu mel noonu. Kon loolu rek mooy murid gi buñ ko bëggoon a tënk. Kon nag nit ki ciy dugg daf koo war a xam ñàkk duñ koy ñàkk xam nag léeg-léeg moo tax nattukaay yi ñu ci am di wuute ak nattukaay yi nga xam ne moom lañ amul démb ak démb niñ ko nar a gisee ci kanam tuuti. Kon buñ ko boolee tayaar fikiriyam tayaar fikiriyam tayaar baatu xëy na baatu arab la waaye mooy li ñu wax ay courant courant de pense courant nag dafa bari ay teg ay déggin ci làkk léeg nga dégg ñu am courant électrique mooy courant bi ñu jëfandikoo léegi ñu ngi jëfandikoo baatu courant foofu ngelaw ni sax da nga dee courant d' air maanaam ay wàgg ngelaw ñu ko tudd courant d' air am na courant d' eau mooy ndox géej gi mën na ay courant ci biir waaye nag am nañu courant de pensée mooy ay yoonu xalaatin xëy na boobu moo ñu ci gën a yitteel tey. Kon lépp loo xam dafay yëngutu di tasaaroo loolu mën nga koo tuddee courant lépp loo xam dafay dox di yëngutu ànd ak muy tasaaroo mën naa dugg ci biir terme courant. Bu dee ci wàllu xalaatin nag mooy ay gisin ak i théorie yoo xam dafay gën a màcc jëm ci wàllu xel xalaat ci wàllum philosophie yoo xam day àndaloo lënkaloo ba nekk benn unité boo xam ne nii dafay jàppaloo seen biir am cohérence seen biir bu baax ñu mën koo jël nag di ko présenté keneen loolu lañu tuddee xeetu xalaatin wala boog tayaar alfikri mu am baat bu mu xaw a dendal tuuti mooy ñu idéologie idéologie moom buñ ko waxee rek mooy maanaam liy lal xalaat yi lal jëfi nii loolu ñuy wax idéologie maanaam dañu war nit bépp jëf bu muy jëf am na xalaat ba ko lal xalaat ba ko lal nag loolu rek mooy idéologie te loolu nag mooy orienté nit ñi loolu mooy idéologie xëy na ma def na jaa bañu guddal loolu. Kon nag bariguñ bari courant yi ak idéologie bariguñ bari nga xam ne ci jamono ji te la ko sabab dëgg-dëgg mooy nit ñi kenn tënkatu leen ci wàllu xalaat moo tax nag mu tasaaroo bay jeexital nag ci sunu déggin di feeñ ci sunu comportement ci ni ñu dundee bis bu set mu am ci biir ni ma ko waxoon léegi ay courant yoo xam matérialiste lañ ay matérialiste lañ maanaam ñoo xam ne matériel ci matière rek lañ gëm am ñoo xam ay rationaliste lañ ñoo xam xel rek lañ gëm am sax la ñuy wax ay baatini baatini mooy ñi nga xam dañoo gëm ne yëf yi am na biir ak bitti ñoom dañ ne lu ci biir ga dañuy topp moom la ñuy dund li ci kaw benn benn ci xarakaat suuf yi dañ ko ci gis am sax la ñuy wax salafisme yëpp ay xeetu xalaatin la yoo xam ne nii bari na lool. Kon biñ ci gën a yitteel tey mooy li ñuy wax matérialisme courant bi nga xam mooy sukkandiku ci matière muy orientation philosophique boo xam ne nii mom likoy teunk day gis ne bo doon xol li am deug deug li exister deug deug deug moy matière matière rek mo am lepp lo gis ci aduna bi boko beugé jox explication dang koy dello ci matière do ko meuna woutal explication moy nga gëm ne kon lo gis dal salba la ko jur wessut matière xel mi sax ak yeg yeg yi ñu am sax dañ koy dello ci matière ñu gëmum ne manam xel lu fa nek la lo xamne ni cër la bo xam mënoko lamb rek mënoko xol gis ko waye jëm xel xalaati borom dañ koy dello ci matière yeg yeg yep dañ koy dello ci matière ñom loolu lañ gëm dañu gëm ne dal lepp loy firi ci aduna bi boko bëgge fi dañ koy teunk ci matière do ko mëna jox explication bu leer muy courant bo xamne ci walu xalaati ñu wiñu dund ni ci li nga so occidental bi ñu dund ci lañ ko tabax ñu ko tabax ci matérialisme bu wër go xamne ni mo ci lañuy teunk mu am jeexit nak ji muy bayyi ci suñu melokan ñun fi nek ni natuka yépp légui dañ ko soppi lépp légui ñing koy natte ci matière liñu wax ruhaniya te moy lu aji ci walu yeg yegu biri danaka amutul waccu way ci terrain manam legui lepp dal legui buñu nak dal lepp ñing koy nat ci walu matière ci nek ni tay buñ la doon nat en tant que nit jamono ji ñu toll ni dootuñ la nat ci walu ay jikko ak melokan ak ngëm ngëm ak yu mel non way ñing lay nat ci sa situation ci wal liñ mëna lamb diko daj diko xol diko gis loolu señ lay nat ci misal dañ nat nit ci yim yor ci alal alal rek ñi ci nat nit naka lako dajale nak amul sol boko bëgguna xam misal mu gëna jégué sun dund ci nek ndey bu ñëk bu fekké da nga mësan dem ci barap di labat soxna bokku na ci laaj bi dañ ko laaj fan la bokku lool da nañ ko laaj bo moy laaj bi lañ ko laaj fan la bokku pour xam ci sa li mëna légui bo ñëw laaj bi ñu ta laaj moy lu muy liggéey kon sa situation financière mom lañ gënë xol ci sey melokan fi ci saan ak yimel loolu dafa am lu mu jur lu bari bari lo xam xena tombu bopam lay doon kon natukaay nga gis matérialisme limi soppé su natukaay ñu amon dembu ak barki dembu fi nekk ni tay mouride sadikh buñ ko doon nat tay wala bok ñu bari lañ koy nat duñ ko nat ci ki teunku deug deug deug ci la señ bi doon jàngalé demb ak barki demb la nga deug ñun la man de ku la nat man de señ di wala soxna di neex na neena ma dal mom da japp ne señ ci ba mi ñi net li la jëmono mom da bokku señ ci ba mom doon dund nga xam tay la señ ci ba doon jàngalé demb ak barki demb bo ci teunko deug deug deug sax ñeen ñi dañ japp ne sax mouride da dess sax talib dafa dess ndax ni ngay dund kon légi nak no man ti mel nak waye fekkenden dal xeyna am nga man manu def mom man lañ la nangul sax mouride sadikh légi nak la ngay def na fang koy jëlé amul solo nga gis ni lolu ci natukaay yu soppi ko ci la bok benen natukaay bu soppi ko fim nek ni ñun ñi ku ci netti sama mam da nga nan sama mam bam démé ci señ bi ba ko señ bi défalé bam défa mu nopi bam wagniko bam lata ak bu seen dëkk fanwer nit djeblu lañ wala témer nit djeblu lañ natoko ci lan ban changement comportement dafa jëlé ban changement lam ci walu ruham ak leen ak leen wa yang koy nat ci mbolo mako top da fay melne kon mag ni dañ do dem señ bi ngir mu jox leen mbolo te xeyna lolou wutal lolou du won natukaay bi kon waron nañuy xol ba xam mom mag mom bam jëgé señ bi lan la señ bi soppi ci mom ci walu yeg yegu biiram ak melokanam ak jikom dooro ñew nak ci mbolo mako top waye dal mbolo mi lañuy xol bu mbolo mo bare ñu ne liggéeyam nangu nañ ko ena mbolo mo bari ñu japp ne ligéem dañ ko nangul kon nga gis ne lolu soppiku la buy am ci nit ñi nga gis ne fi nekk ni tay jamono ji ñu toll ni buñ doon nat askeriñ deug deug dañ koy nat ci mbolo mo bari te pourtant mbolo mo bari du natu kay ci nitu yalla nga gis nitu yalla ku ag ci yalla lool te sax ñaar nit di top ci gannaaw waye nak kew ko nekk nitu yalla man nga gis ni mbolo mo bari bari top ci nit te koko wax digal ab safan dong la and ak ñom jëm kon mbolo mi du ci natt kañ ndax dañ wax ne xéetu wali yalla yi wala bok nitu yalla yi mi ngi melni rek ay yoon aw yoon wo jaar ci misal yoon wi mëna jëm juma ja yoon wi jëm juma ja amna yoon wo amna ay garab am yoon wo amuti garab legi bo jaar ci yoon yu am garab da nga gis ay garab so jaar yu am garab way yeen ñep nak du tej da ngeen dag juma ja motale la nga gis ko xamni day dem ba ag te du woné ben karama du woné ben xarba ci teew ko ak suñu borom gis ko xam dam day woné xarba kon mbolo mi ñi natte la legi du nek natukaay ci ab sëriñ nga gis ni lool tam da fay feñ ci suñu melokat nga gis ni la legi tam bu ñi nat kilifa dañ koy nat ci kër gam dëkk ci misal salon ba nu mel ba ci portable ba ngi yor sax wala sax wato ba mi war sax lélé dañ ci nat ab sëriñ lélé ñukoy nat ci ko xamné ni daf lay ubbil buntu yépp ñaari buntu yépp ngay def num la nexé dem garanté la lo xam mom sax bofum léru ci bopum bu baaxa baax nga gis na yépp kon natukaay la yo xamné ni matériel yi gop motax mom moñu ko jural waye bi ci gëna fess moy li ñi tudde xidma xidma muy liggéey bu coba rew té señ bi wax né bokku na ci mandal gi mouride sada am na ko wax ci fuqa touba ali abdou mouride sada xidma té ubb yu mel non kon xidma ponk la ci mouride waye laaj nañu xam deug deug xidma moy lan ndax ñu fi dañu japp né xidma dal natukaay bi wessul natukaay matière manam ko xam dal kenn mënu ko ci tol ya wala kenn mënu ko ci santé bi wala yu mel non dal wala dal ci liñu mëna doole liñu xam doole mo koy def dal kenn mënu ko ci ku nek xam né lool xidma la akit xidma la xidma fete wu kaw sax nak deug deug waye amna benen façon xidma bo xam dañ ko gënaawal té mo né buñu délo ci señ ci wara di laanu señ bi bu né man day bu len japp né lenn la luddul liggéey yaakaanu yoonentou bi alayhi salam war na no laaj ci lan la ko doon liggéey ndax ku ne xam na digënté señ bi ak yoonentou bi ay jinni at di top ay témèr kon demul ko tol tabaxu ko lu koy kër wala yu mel non waye kon amna fenen fum ko doon liggéey xidma bobu war nañ ko gëna bayyi xel te xidma bobu nak moy xidma ci walu ruh moy tassare njangal mi doon jangal ak melokan mi doon jangal yi doon waré nga diko tassar ci biin mbolo mi xidma bobu mat na ci bayyi xel waye nak ñun matière gop motax légui xidma natatuñ ko ci lool waye ñu koy nap rek ci manam jëf yi yaram jëf yi yo xamné ni doole mo koy def te kon xidma ñaari xaj lay doon amna xidma bo xamné ni dañ koy def man ko lamb diko daj diko xol diko lo xidma bo xam ci walu ruh lay doon xidma bobu nak lañu bare bare sagal da nga gis mbokum talibi mo xamni ni kenn mënu ko ci tol ba kenn mënu ko ci santé bi kenn mënu ko ci fenen ak fenen waye nak ay melokan ki jikom la legui daf lay jax comportement la legui daf lay jax ko kon ma nga xidma fele waye amna xidma bo xamni ni daf ko sagal xidma ruhiya bobu nak nga xamni ni ci la war ñu bare bare ñu wara liggey ci la xéxa defena ne ci lañu wara wo bokki talibit ñu gën ci bayyi xel moy ku nekk ñun fexé ba defar gi señ bi doon def ci nit ñi nga diko jëm ci sa bop moy nga fexé ba kula gis nawé ci yow señ bi waye du xébé ci wala bok du am ni ci sakati señ bi lool nak mo doon dundinu mag ñi lool moy xidma ruhi dañuy faral di netti ne ci amadou mustafa amna ku ma sa ñew ci mom diko jambat naan yaq yaq yi gis ci nit ñi yu bari dal yo xamna ni comme niñ ko jambati jamono ji rek neena suñu modou moussa nakoy dimbalé ma jappalé ma sa bop rek ci ne ku nek da nga wara jappalé señ ci sa bop sé melokan ak sé jikko lool nak moy xidma ruhiya bi nga xamné ni ñu bare bare ci ñu duñ ko bayyi xel kon nga gis ne natukaay fo ci jël rek da nga gis ni mi soppi ko amatu natukaay ci walu yeg yegu biir waye lepp ñu ngi leen di natté ci manam li ñu lamb diko rek diko xol diko gis lool lañu alienation alienation moy manam la nga doon natte dembe burki dem ñu sopp jindi ko rocc ko defal la fa yeneen natukaay yo xamni soom natukaay bop lay doon ci ne boko bëgono teunk rek da nga nan ci misal tay man leleg mënon nay dem di séti nit ko xamni ci misal sama xarit la dafa yor auto dal ci ne suma ñëwé ci kër gi gisuma auto bi ga dama nan sway neuf leg yaangi jaawale nit ak auto comme auto bu neuf da nit ko rufé nak leg da ngay nga gis ne ko nit ki yaangi natte ci auto bi leleg nit ñi da nga nan la borom auto bu nangam bi borom auto bu wax wala borom tuuti wala mëna dootuñ wax sa jëm manam dal lol nak moy alienas bi nga xamne ni mom lañuy dund tem jeexital ci mouride bi lol xeyna motax ñi indi waxtaan yu melni xeyna bu ñew ci kanam dañ xol ba xam naka lañu wara mëna jëfëlenti ak yu mel non benen courant bi nga xamne mo ñew contre bobu nak xeyna moy li ñu wax tayar ruhi bo xamne ñu walu ruh walu spirituel ci lay gëna fess ndax dañuy wax ne lu mënti doon rek bu déme ba jéggi daye da fay sottu ak safanam motax fi do pousse bam jéggi daye rek day muju nek astafanam motax ñu wara xex ak eppal extremisme ñaari moy jur safanam la nga doon def non lay jur motax buñu démé ba materialisme dominé lool da nga gis ni dañuy wagnikuat djiblu wat ci walu ruhaniya way leleg ñu dem ci bëppal ci lool te duñ ko mëna nekk motax ñu wax ruhani mo spécialisme momit lu fi yag la moy djiblu way bo xamne ni da fay saxal ne ruh mo fete kaw matière donte nak man nañ koy jëfëndiko ci wenen jëfëndiko bo xamne ni da ngay gis momit niñ koy jaxasse leleg da ngay gis niñ ñukoy waxtane bam yag nga gis ni bëgg ja duggal ay setan ak jinne ak yu mel non lepp du bëgg dugg ci alamul arwah te fekk na ruh yi wuté na fofu lélé sa nga gis ay nan yo xet nan yo buñu leen nan dañ ci yok baat ruh ngir man ko waye fa lu mel non dañ ci lolu jott wuté nak ruhani gi ñu waxtane ñun kon buñu wax spiritualisme ci yoon ci l'islam moy système la bo xamné ni dañ ci yar nit mu sukkandiku ci gëm go xamné ni da fay jiblo sétal bakam nit ki waye tam dund la ruham ci top suñu borom ak diko gëna jégué ak yéeg li yéeg go xamné ni yang koy jaar ci ay jikko ak jaamu yalla yo xam dang koy def ci biir ak ci biti kon ruhani fofu tekku rek ay culte ak yo xam dang koy def ni ay sa rek yu mel non dedet lolou xeyna man na la dimi waru way lu fekk ci xiba du ruhani deug rek bi tax ñuy waxtaan du lolou motax man nga gis ko xamné fi nekk ni ken dox ko julli ken dox ko war wala yu mel non waye nak ruhani am sifru man dara doxu ci ndax lenen la lo xamné ni mo koy manki motax ruhani gi ñu waxtane fi da fay équilibre digënté jëf gi ñi lamb diko dacc ak xol bo xam da fay occupé wu fuñu tollu ci boromam bokku tek li ñi tudde deud gi ñi xam ñun deud gi nga xamné leg leg day melni da nga won aduna gannaaw te fekk ni aduna bi suñu borom daf lay indi tek la mission bi mu la def moy lan nga ma dundalal suuf ci bu fekk yalla da la wacc ne dundalal ma suuf ci nga ñew ni man damay won gannaaw suuf ci kon da nga fayir sa mission dafa effect parce que legui la yalla done def la ci ko souf defo kon deug gi ñu waxtaan ñun mbirum xol la mbirum biir mo taw afan sax di wax naan leg nga gis ko xamne ni lamuy wax dalay yem lool te bo demé ci xol ba bol fekk dara lu dul adina kon ruhani gi ñu waxtaan fi ñak buñu gi ñak deug leg mom motax ñukay jaxase yu bare kon ñu ngi sukkandiku ci lu manda xew ci dunduk biir ak dunduk biti tay dañ ci ñew ci kanam tuti bo xolé tay ni jitu won seigne touba don jangale tasawuf ci misal ñom tasawuf gi ñu jangale dañ daan defar nit ci biiram bam bax lool wa yaram du man dara lolu ñak déséquilibre la manam ñu l'équilibre la manam dañuy defar biir gi ba mel ni moramel waye nak loxoy du man dara koku lam koy jural moy ñaara ñom ci sarax lañ daan dund dañ daan lek ba dessal jox lañ sol ba magal ñu jox lañ ak yu mel non ndax amuñ won kat nu mëna liggéey nu ñi mëna dundal seen bop motax Seyna Omar wax na ni bam leen fekke ci jakka ja bam laté ñu neko ñi dinañ dañu dog complètement ngir jaam yalla mu ne ko leen di dundal ñu neko ñun ñepp ñoo leen dama ne kon yeen ñepp leen gën kon nga gis né équilibre bobu nga xamné mo war am ci ruh gi ak ci ñu lam liko daj lool moy fi la yeesi nek leg defar gogu nak mom la ruhani mom lay ñew diko defar kon ñu sukkandiko ci raxas biiru nek bam set xéet jikko yi nga xamné ni jikko yi mëru non la lu melni reey ak kiña nak nay ak yi mëna non suno pe wotte ko jikko yi nga xamné mo koy remplacer lu melni wife lu melni tofem te yalla tax lu melni tabe ak yi mëna non kon nga def ko ñaari étape bu jikko moy tahliya moy fiñu raxas nit ki bam set étape bi top moy tahliya moy fiñ koy wotele fiñ koy takaye jikko yi war remplacer yi mëna non lolou nga gis né ci suñu milieu mouride bi leg leg dañ ci indi ay yo xamné la rek du demé nam war bi ndax dañ wax né lan fofu boko défé étape yi manam nit ki amul sañu duggal ci loxom manam lolou ngay gis non tahliya rek tahliya bi nit du ci duggal loxom xalaatam du ci dugg daal yon saw dégg ni ci dugg waye ki ngay takal dang koy takal lo xamné ni mom la sharia santane mom la jangale mi santane mom ko koy takal waye do sa xalaati bop ñun nak lélegi dañuy am suñu xalaati bop xeyna mën nañu raxas nit bam set waye buñ koy def suñu xalaati bop dañ cey def moy waral fi nek ni legi dañu ag ci deug mourid ndax dañu ñu sédulul ay kër suñu kër bu ko defé ku nek ak gis nañ ci gis melne kon la señ bi doon jàngal nga dem ndax loolu ma ngi fi ba legi kon loolu moy ruhani bi moy ñu défar sa biir bam set waye nak and ak sa kër sa yaram di fonctionner nam wara fonctionner kon moy ñu tabax ko ci pass bu set and ak jikko yu mat waye dem djiblu ci nak top yalla guma seuk boko compare yenen ruhani yi am nak moy ñi nga xam dañuy jëfëndiko njabar ci misal wala ñu jëfëndiko jinné wala ñu jëfëndiko manam takahun moy gisane wala mëna di la wayo di wax lu ñewugul lolu ay xéetu jëfëliko ruh la go xamné ni bokku ci l'islam saxal donte nak leg ñu jaxafé ñaari mbir ndax ñu leen ñu jaxafé nituk yalla ak ko xamne ni day jëfëndiko yenen xébi manam yenen gi lolu dañu nuroté neele duñ bokku nak leg ci nek ni ag na ci yow manam bo amna ñox bu ñewon day dila ñaan lo ngay nituk yalla ñu lay ñaan lo ci ne même bo ñaané bo joxé wu dara dañu japp na ñaanu so nga am loy tek sen lox lo xamne ni parce que nako ñeneen def lolu nak wuté nak lañu waxtaan ñun kon dal buñ ko bëggoon tank dañuy wax né loolu moy ngay jaamu yalla melni da nga comme da nga jakarlo mu donte gisoko tax mo dem woor la né mom ñu ngi lay gis ruhani gog nak mom la tayar soufi di jangalé quran soufi sum loolu lay jangalé muy lo xam amna ci santi l'islam lu ci depp ak sunna ci san la ci l'islam lu ci nek gis gis nit nak lu ñu yok ci l'islam lay doon muy bo xam kon la ko do jog moy défar nit ki label xolam waye djibli ci yegge ko ba ak ci hadrat ilahi ci pey sunu borom subhanahu wa ta'ala momi ñu gis ne bamuy tambali ci tambalem ay benn benn ñoko daan def ndax dañu dem ba gis ne wala bok ni ko histoire net leen ñom dañu dem ba gis ne dal togn gi ñi gis ci bir mbolo mi bari na jalgete gi bari na mbewte gi bari na ci lenn ci xéet yi nga xamne ñom ñoy ay bourte nekkon ci jamono yoy te ñom ñu gis ne mënuñ ci dara ñu nekkon nak comme mënuñ ci dara ñom dañuy berku beddiku dem fele dund sen ruhani baye dund gi nga xamne ni gis nañu am solo kon ci ben ben yoy ñu ci la tasawuf commencé won di soso dem nak bam yag mu commencé nak ay turuq ay secte wala bok ay kurel yo xam dañuy nosu ci sen diir ñu leen di tudde ay turuq ak soufiya ñom ñep nak am luñ bokk le

waye tam mu fessel ko del ak xalam suñu borom kon tassawuf bokk suñu doon jang ne moy tassawuf sunni sukkandiku ci selal jamm yalla kesse waye momit xeyna ñak buñ ci ñak deug ak yenen culture mbatte yi nga xam dafa ñew yok ci jangalem l'islam ak jangalem mom mo ci duggal yenen melokan yo xamne ni bo bayiwut xel lool da nga jaawale tassawuf gogu ak liñu tassawuf al falsafi am tassawuf go xamne ni tassawuf sunni lañ ko tuddé ak tassawuf go xamne tassawuf filosofi lañ ko tuddé bobu moy bi nga xamne ni indien yek persi yek chinois yek ñoy seen xalaat ni amul bu jëk doon ko jàngalé mom da cey feñ ci moy tax nga gis ay terme yu bare bare nga koy dégg fenen ci doko gis ci biir jàngalé seen bi lu melne ittihad nga xam da nga nan ittihad moy nga ne dama dem ba sama jëm jëf bop ak jëm suñu borom nek ben wala ñu wax hulul hulul moy nga ne incarnation manam nga dem nga mané jëm yalla ma wacc ci sama jëm yu mel non xam nga ne ci ñu jëk ñu am ni ko daan dox bam yag mu naan muy yeggal mbum ni fi daal yalla do nga fi nek melne mom suñu borom muy dox ci kaw su lolu xet yoy do ko gis ci biir jangalem señ bi ndax ay influence yu joge ci yenen culture moko andi won kon lolu nga gis ne bo dem ba gis di deg terme yu mel non ci biir jangalem señ bi da nga xamne kon amna leneen lu ci buju waye nga gis tam lima doon wax legi nim jeexital ci biir djiblu way tassaf bobu nga gis legi folklore bi nim ci bare ci biir njangalem tambale ko nak ci la ci gënal am solo moy zikr zikr halaqat zikr moy geewi ndan def di tuddu yalla lolou lu am ci san la ci tassaf danaka xet tassaf yep ñom ñokay def waye da nga gis mom dem legi folklore dañ ko ci duggalé xeyna buñ ci ñew ci kanam dañ ci am luñ ci jinjaat ci kanam tuddi waye dem nga gis yeneen pratique yu tuum rank yo xam dañ ci duggal ci biir njangalem tassawuf momit nga xam bokoy dund da ngay xalaatan ndax li wax deug yalla man na depp ak tassawuf depp nak l'islam yi muy tuum rank yo xam dañ koy gis ci biir lolou defal ni bari dañ nañ koy set lolou nak mo dem mom tam ba jur epp gum epp mo dem ba jur benen yeng bo xamne ni da fay melni day ñew di xex tassawuf muy ñox salafisme mom tam dañ koy mëna duggal ci fu melni fa donte nak ciosanu xene ciosanu baat bi lu baxoon la waye ñoom dañu ñew tam nek benen courant bo xamne ni am na seen gis ci bop am seen djublu way bop momit mu am ay xéet yu bare bare ci biir waye daal gis nañu defi di gëna ma ci kanam tassawuf mom may defi tassawuf may defi salafisme nga xamne tay ñu ngi xëc ci lu bare bare ci ben kon nga gis ne bobu courant tam ben la ci waye courant bi nga xam mom lañu tënkaat tout rek moy liñ wax xel momit nga gis ne da fay jexital ci suñu deggin ci jàngalem señ bi ndax bo gisee tay momit liñ wax rationalisme moy ñi nga xam dañu sukkandiku ci xel dañu dem ba gis ne kat liñ daan tuddé tasawuf dem nak ba am luñ ci duggal ci biir lu bare bare lo xam boy jëfëndiko sam xel nak wax dëgg yalla leleg dañ ciy sik sak motax ñoom ñu bëgg dello ci xel joxaat ko ak ciir comme nam ko amé won ci ep digënté bu gatt motax am ñu xam dañu japp ne legi dal xel moy doon seen référence mbir mu mën ti doon legi xel lañ cey démé lo leen mën di gaaru seen ganam tam xel lañ cey lan lañ ci seen xel jox dal lool lañ cey japp da leen ci seen xel joxut lool duñ ci mëna and lool tam yag na ci nak ci en tant que ay philosophe yo xam yag nañu dox yu mel non waye xena leen la indi ci gi mo ñoo xam da gem nañu dal amul pouvoir bu sété kaw xel ñom dal lepp luñu seen xel jox lool lañu jël lepp lo xam seen xel jox luñ ko duñ ko nang bo ne lu bax ñu ne moy li xel baxal bo ne lu ab safan ñu moy li nga xam ab xel nangu ko lolu bo delo ci xetu xalaat ni dang koy gis ci biir lolu nak gis la bo xamne aw yeug melni ko la wax bayina ay jeexet ci ni deg jangalem señ ci ne da nga gis na legi ci biir mouride dafa am orientation bes bo xamne legi dañu bëgg rationaliser jangalem señ manam fexé ba dal ba deppale ko ak xel lolu nak la legi amna solo waye momit bo uppe da fay andi ay jafé jafé ndax rationaliser mom lepp wax deug yalla xel man nako nangu waye nak leg leg dafa am aspect négatif bu ci nek moy ci walu tasawuf deug deug boko beugé dund la legi sa xel dang koy teunk ci len waye boko baye amna yo xam doko meuna dund ndax ci misal tay bu ñëla tarkul ihtirari mutlaqan moy ne bala nga ag ci daraje mourid sadiq da ngay ag ci yow doto am loy garal manam lepp lu jëge ci ndigal lu jëge ci señ ba dal wala bok tektal bu jëge ci mom bo ñëwé do ko xalaat do ci am gis nam ko défé non nga koy défé donte sa biir sax do am lu ñox ñoxi ci sa biir lool nak bokoy def kon lég lég sa xel pour mu fonctionner deug il faut nga am foko teunk boko teunkul rek man na

0: bu ci yeneen. Moo tax ci majaalu tasawuf xel dana fi am solo lool, waaye nag yëg-yëgu diir bi moo ci gën a dox ci majaalu tasawuf. Donte nag am na ci loo xam ne moom da ngay xam ne lii tasawuf nangu ko, waaye nag rawatina xel di ko nangu. Waaye nag rationalis guñ koy def nag léegi mooy war nga dem ba gis-gis yu baree bari di judd ci biir njàng leen. Ku nekk di ko firee kenn na nga ko dégg, kenn na nga ko bëgg dunde di ko dundal. Moo tax am ay termes yu baree bari yoo xam day judd, te yëpp nag boo ci gëstu ba ca biir day wuuteeg njàng leen sëñ. Dala nga dégg wax kenn nal nangam, wala nga dégg wax yu mel noonu daal, baari yi nga xam ne ni dan koy sos. Te la ko indi rek mooy ku nekk sa gis-gis nga cay demee mu yóbbu la ci nga indi terme yu mel noonu. Kon nga gis ne xeltu moomu lu am solo la, waaye itam boo ko bëggee pratiqué ci ngirum tasawuf léeg-léegi mu indil la jafe-jafe. Loolu itam nag andi na jafe defi bu mag boo xam itam ñu ngi koy jàngoor teg moom ci biir mu. Kon daal nga gis ne am na xeeti xalaatin yu baree bari yoo xam ne ni am na jeexit ci biir ni ñuy dégg njàng leen sëñ. Léegi nag mu des kon ñu war a xalaat nag léegi maanaam yooyu buñ ko bëggoon a tënk nan la jeexitale ci biir njàng leen sëñ wala boog suñu déggin ci mu rëgg. Kon waxoon nañ ci biir départ mooy ne gis nañ ne matérialisme dafa dominé suñu biir léegi. Gis nañ ne nattukaay yi ñu amoon ci wàllu ruux dam dafay dellu gannaaw. Ndax léegi waxoon nañ léegi ne nattukaay yépp ñu ngi koy natt léegi ci men li ñu mën a làmb di ko gis di ko rek ak di ko xool di ko gis. Ngërëmal sëñ bi kenn nattatu ko ci léegi ci jikko yi ak melokaan yi ñu ngi koy natt ci la topp sa gannaaw ci mbooloo. Ci misaal murit saa def nattatuñ ko ci tënku ci njàng ne, waaye ñu ngi koy natt léegi ci daanaka ki dàq joxe addee nu ma neen daal. Donte nag ma ngay def ay praag yoo xam dafa wuuteeg sax njàng leen sëñ bi. Da gis koo xam ne addiyaam dana baax lool, waaye nag melokaanam lenn dëppoo caag li sëñ bi doon njàngale te ñu koy layal. Kon nga gis ne buñ ko doon tënk daan gis ne mën nañ cee tudd ñett wala ñeent yoo xam ne ni mën nañ cee seetlu ne jeexit la ci biir njàng leen. Di ci jiitu mooy folklore bu bari di ci suñ biir ci sunu xew-xew yi maanaam jataay yi ñu jataay day gis folklore daf ci bari lool lool lool. Te ku nekk xam ne ne bokk naag wuute naag li sëñ bi doon jàngale. Fi mu nekk ndey demal ci jataay suñ jataay yu baree ba da ngay toog daanaka genn wàllu jataay bépp ñu ngi koy jàllale ci nañ ñu may dal nañ ñu may dal nañ ñu may dal. Nga gis ne kon nit ñi daanaka amatuñ dalu mën a toog, te loolu ak dal dafa bokk ci ponk yoonu murit. Maanaam murit mooy koo xam ne ni bu toogeeg sëñ bi tànkam du tàlli bëtam bu siggi. Maanaam ni mu ne tekki noonu mën a ca def diir bu yàgg te du yëngut. Am na xese bu xaw a doyar buñ ma ci masa nettali ne ñaar ñoo xam dañoo ñëwoon ci sëñ ab sëñ wala boog seen sëriñ daal nekkete kenn ki bi muy sol yéeram da cay solaale jiit. Nee na dañoo ñëw toog ci kanam sëñ bi nee na jiit di ko fett, waaye nag ñu wuute yëngut. Nee na bi mu génnee mu ne morom man de daa fen sama biir yére yi dafa am lu ci nekk. Nee na bi mu jël boor gis muy jiit mu wadd. Loolu ti ngay natt nag léegi ñun fiñ toll léegi ci suñu jataay suñu digganteeg kilifa yi. Da ngay gis ku toog xam ko gën a màgg ci yoonu mu nga toog moom léeg-léegi wax sa wax yi teggin wut nga di ko dégg ak yu mel noonu. Nga gis ne loolu feeñ na ci suñu biir. Nga gisit waxoon naa ko léegi xalaqaatu dikr yi léegi li ciy xaw kenn xam lu mu doon. Maanaam daanaka xeet daanaka ak sabar la moom sori wutoog sabar daanaka boo ko doon tënk. Ndax da nga gis ñoom dañuy sol ay déguisement ay góor ak i jigéen di fecc-fecc mu jéggi dayo nañ dañuy zikar. Te dañuy répété baari ñuy répété sax doo xam lu mu doon ñu koy tuddee zikar. Loolu tam nga gis ne mi ngi gën di tasaaro ci biir njàng la mi rawat na dëkk bii di tubaab ñu ngi fi tasaaro ñu ko gis te doo xam wax dëgg yàlla lu muy tekki dëgg dëgg. Ba ci xaside yi sax njàngum xaside yi sax njàngum xaside yi sax da ngay gis léegi folklore nañ ci bare. Xam nga tey boo xoolee sunu daaju mag ñi dañ ko daan jànge bu njëkk njàng mu leer moo xam da nga koy déglu muy am lu muy def sa yëg-yëgu biir. Da ngay gis léegi jàngkat boo xam ne nii am na mag moo xam moom lu muy liggéey mooy fecc moom mooy fecc di wër géew bi. Nga xam ne moom maanaam loolu da ngay liggéeyam ci kuréel jàng moom amul beneen liggéey bu muy liggéey. Nga gisit xaside yi léegi maanaam nañ koy jànge daanaka doo xam ki muy jàng xaside la wala wolofal la wala daal waxi boppam lay wax. Nga gis ne ni ñu koy jaxasee moom tam nga gis ne kon loolu foo ci xool kon da ngay gis ne folklore bi tasaaroo na suñu biir bu baax a baax. Ba ci suñu cérémonie yi ñu def sax jàppal cérémonie officielle nangam màggal sàngam nga dem cérémonie officielle bi nga gis nit ñi ni ñuy jaxasu. Li gënoon a mbett sëñ mi jaxasoo góor ak jigéen nga gis léegi daanaka góor ñi amuñu place jigéen ñi amuñu place ñëpp dañuy jaxasoo ci biir kii. Léeg nga gis ci misaal tey ñu ne la léegi lii délégation officielle la am na ci biir ay soxna dëgg la war naa mën a nekk, waaye nag nañ délégation comme dafa am ay soxna ak i góor. nañ wut dara boxam soxna si nañu toog góor ñu toog si ndax bu doon jamono yi sëñ bi duñ jaxasoon nga gis na yëpp kon ay nattukaay la yoo xam ne nii mi ngi ci suñu biir te duñ ci bàyyi xel kon folklore bari na loolu mën naa feeñ la ko jur nag mooy matériel suñ bu ñuy dund rek nga xam ne daanaka nattukaay amatul nattukaay ci wàllu melokaan moo amatul léeg-léeg itam am na bis feneen fu muy feeñ itam mooy ñenn ñi pratique yi ñuy def pour ñu layal ko dañuy wax ne la yëf yi nag dafa am biir ak bitti maanaam daal yëf yi dafa am loo xam baatin la yow mënoo koo xam dañuy def dañu def seen i biir bam ñàng lool boo waxee ñu ne lii mbirum baatin la yow mënoo koo xam te fekk na biir ak bitti waruñoo wutee noonu maanaam lu ci biir rek mooy feeñ moo war a feeñ ci moo war a feeñ ci bitti kon dellu bu ñu dell dëgg la nag mbaar yi am na ba maanaam baati mën a bu ak maanaam mu feeñ waaye nag ni ñu ko bëgg a doxalee demi noonu pratique def la neex bu ñu waxee nga ne mbirum baatin la mënoo koo xam ak yu mel noonu loolu dafay xaw a yéeme dañu daan nettali bu yàgg naan nit bu fekkente ne moom bu tiimoon tey kaasub ñool di ko jëfandikoo boo ko fekkee mën na ko soppi meew kooka jëfandikoo ñool wuroo ca wax dara yu mel noonu yooyu nga xam ne yi njàgg dégg la di ko gis ci mbir yi kon gëm ne yëf yi dafa am biir ak bitti léegi nag yow boo xamul biir gi kon da ngay yem ci bitti gi te loolu léeg-léeg mu nga gis ñu def pratique yoo xam dafay wuuteeg ci kii bi nga gis léegi ni ñu yittewoo ay xarbaax ak i jagle fi mu nekk na lépp dañ koy def ngir mën a nëbbu yenn pratique yi ñu def maanaam wan la ne la yëf yi daal du affaire xel du affaire kii waaye affaire xarbaax la ak kiim daan nga gis léegi sëñ bi sax bu ñu koy jàngale dootuñ jàngale wetu ñise gi dañuy jàngale rek wetu xarbaax yi ak jagle yi te xarbaax ak jagle moom bañ na ko ba tudd ak jagle kenn mënu koo roy ci nit man xeetu moo ji sax karamaat ak yooyu du lu ñuy roy du lu ñuy ni ñuy kii man nit ki ko moom moo ko jagoo keneen mënu ko caa fekk bu ko ci keneen fekkee dootu nekk xarbaax bu ko ci keneen fekkee dootu nekk miracle dootu nekk moo ji fekk kon mbirum boppam la te nag sëñ bi moom dafa bëgg ñun ñuy roy ci li ñuy jàngale wala boog ñuy jëfe li ñuy jàngale moo tax mbindam ma dañ ko def ay xaaj am na ci xaaj boo xam jàngale la am ci xaaj boo xam ay déyaal ak borom am ci xaaj boo xam ay xarbaaxam la ci nett li kon xaaj bi ñu war a yitewoo ñun mooy bi nga xam ne nii day jàngale li sëñ bëgg ñu mel noonu léeg-léeg ñu la koy layal naan la sëñ bi newul ci ay téere xam nga loolu wax jo amul kii la sëñ moom kenn am nit ku ne ci téere amul man mii sax nekkuma ci téere keneen newul ci téere waaye nag li sëñ bi bëgg ñu xam ko moom ci téere yi la koy def kon loolu mën na ñàkk loolu yëpp xeet yi waxin la yoo xam ne dañ koy def ngir yenn pratique yi ñu mën di ko layal moo tax fi mu nekk nii sëñ bi ñun buñ ko doon jàngale dëgg-dëgg ñun lañ ci yéem du xarbaax yi du kiimtaan yi lañ ci yéem mooy nit gi nit ba nopp def loo xam ne nii nit ne moom mënu ko woon def ci condition yi mu ko defee loolu mooy yéeme ci sëñ bi sëñ bi sax bi muy tagg yonente bi xëy na doon na wax xarbaax ba mu yàgg ma ne fa mab laqul min ilmi fii annahu basar waa dafa mu yàgg mu ne waaye nag li ma ci gën a jaaxal moom daal nit la waaye nag annahu duuna aqlun afkar xel mënu koo xalam xalal mënu koo jaar foofu nag mooy ak nit kon sëñ bi dëgg-dëgg li ñu war a jaaxal ci moom mooy nekk nit ba noppi réalise loo xam ne nii néewaan nit man koo réalise ci condition yi ñu ko réalise loolu mooy li yéeme ci sëñ bi loolu nag boo ko def loolu moom da nga koy daal day daal di mën a leer ci sa bopp kon loolu sore nag xarbaax yëpp jagle yi nga xam ne ni moom la ñuy faral di gën a tarkis jagle yooyu ak xarbaax yooyu itam léeg-léeg da nga ciy dugg ba ci biir mën naa andil ki nga xam ne ni bëggoon naa gëstu sëñ bi sax mën nga koo tax dellu gannaaw ndax da nga ko dul mën a layal naa ngi fàttaliku ñun dama jamono ñu nekkee di jàng ca daayira ba ñu amoon an bay bés ñu fay waxtaan am ku jóg ne moom daal li ñuy laaj mooy waa ji dafa wax ne sëñ bi julli na ci géej mu ne ko moom daal li muy laaj mooy sëñ bi mu julli ci géej ndax bato bi daa toogoon di ko xaar wala bi mu jullee ba noppi daa maanaam nu mu delloo ci bato ba daal noonu daal loolu laaj mu jaaxal xam nga yooyu ay kiimtaan la yoo xam ne nii boo ci duggee doo ko mën a leeral ci xel te doo ko mën a argument bu ko defee léegi nag ki nga xam ne nii moom dëgërul lool mën nga ko andil sikki sàkka ci yeneen li ngay wax moo tax di waxtaane sëñ bi ci wàllu nite gi moo gën a ëpp efficacité fuuf ci yenn fànn yi nga xam ne te loolu nag li koy indi mooy léeg-léegi pratique yi ñuy def day wuuteeg li sëñ bi doon jàngale bu ko defee nag ñu bëgg koo delloo ci ay kiimtaan ak xarbaax beneen bi nga xam ne nii moom it dana feeñ ci loolu jur ko mooy maanaam ku nekk am sa gis-gis si bopp nii laa ko gisee wala boog nii laa ko déggee ba noppi nag di ci xëcc ay nit di leen ci dugal moo tax nga gis concept yu baree bari ci murid gi am ñu ko tawil dugal ko ci beneen déggin nga xam ne day mel ne kon léegi ay murid yu baree bari moo am benn murid amatul waaye ak murid yu baree bari moo am ku nekk ak na nga ko dégg te ñu bari ñu ci seen déggin des lu bari beneen bi nga xam xëy na moom lañ ci lañuy tënkaat mooy li ñuy joflanteeg ndigal moom itam ba tey ci influence bi ci la bokk légui ci misal dañ la waxone légui tarkul ihtirad mutlaqan bokku na ci charti ak mourid moy do am loy garal légui nak ndigal yi dañ ci tan ya nga xamni mom lañu jëf ak ya nga xam niñ ko jëf lélé nga gis ndigal waccit ñu né dañ koy jangat ci nek ni tay señu mën na joxe ndigal plateau yi nga gis ku nek def sa plateau dañuy jang ndigal señu boba jëfë jëfë la indi ndax ndigal du luñu jangat lu ñuy jëfël nga gis ne kon bi jangat bo bu ñu nga jang lélé moy indi nga am yo ci tan yu fi def ak waxam doko doko jëf nga gis loolu lam jur moy ki nga xamni ni rolam dem ak bëgg dem mo doon jëf ndigal légui moy joxe ndigal yépp nga gis ne kon da fay indi ay déggine yi nga xamni ni feñ na ci té djubluway yu bëss mo ñu ko jural mom lay indi nga gis ñoom ñu ci am sax waye légui dañuy opposé wu directement diko def ci façon publiquement manam nga xam dañuy feñ do duñ ci neubutu légui misal tay kilifa gu mag day wax keneen genn wax lu wuté ak la señ wax ba na publier ko ñepp diko dégg lool nga gis ne ci bési ci la bok lam jur nak ci ciopandaw ji moy kaddu yu nara bari té ku nek xam na né force yoonu mourid mo doon kaddu bu nek ben kon lool lepp ci jaxir yi lay bok ci nga xam ni mën nako indi kon dal bu ñu bëggoon teunk dal kon war nañu xalaat dëgg dëgg nak yan solution lañu mëna am ak yan taxaway lañu mëna am ngir mëna jammar lo courant yoyu bari yoyu nga xam na ni xétu xalaat yu bess la tay ñew ci suñu biir solution bi nak ñun nañ ko jappé dafa wara tambalé ci tek ko ci yoon wu teggu ci méthodologie bu leer nañ waye tam yoon wu teggu ci xam gu wër sëkk ma sëkk guma sëkk waye tam and ak nak nga pek bo mënta pek lepp nga pek lu bare bare ci jamono ni mi doxé ak xexo yu ni mi ñëwé nga xam ci lu bari waye tam ñu tek ay façon yo xam dañ mëna adapté wu ci situation yi té duñu génn ci lañ néwon ndax ñi ngi ne ci digën adna bo xamné waxon nañ ko légui liñ koy gëna rañé moy communication dafa yomb fim nekk légui danaka mënutoon dara do tumpé légui liñ dañ ci ay frontière ci walu xel xalaat am amatul légui dafa melni frontière yi dañ ko baddi xalaat yi jaxaso culture yi mbatti di jaxaso liberté individuelle dem ba jéggi day ëpp valeur morale yi amone yépp delu gannaaw mo xam ci niveau nit ki la wala ci niveau yi jëflanté la ba ci sax relation internationale yi amone ñu sax kon dafa melni boy xol aduna bi dañu delu wat ci liñu dé shariatul ghaib té moy manam nañ doon dundé jëm ci njaay Allah moy tu gum ëpp doole sa morom dal ko koy wal gisit né dañu taw ci aduna bo xamné liñ ko gëna xam rañé bokku na ci moy kenn mo am xalaatam am doolem fess ko yene imposé ñu ci def ben rew mu am doole fess yene jël xalaatam gis gisam ne mom mo wara nek valeur universelle imposé ko ñu ci def ku ci sagal nak dañ lay effacer comme ni ñu effacer bind mo bind ci tableau kon mourid gi gannaaw comme yenen jangale yi nga xam dañu nuro ak mom amna defi yu mag yu taxu sun karam té suñu réussir ci man ko relever jamarlo ak mom dañuy dem ba sey comme djublu way yu bare bare nañ seyé won mo dañuy dem ba sey ci bir mbolom dootuñ am wala buñ deful lolu dañuy taxaw di wër suñu bop wër sa bop moy man soxla luma ken dara nangam yu mel non ñuy gaane suñu bi mo nangam yi da ngay tok di wër sa bop ci manam cercle bu xat bo xamne ni do genn sa bop suñu la ñun da ngay gis ko nan la señ bi mom soxla lu ken man señ bi lañ koy jign waye sax mom xeyna seen yef bop la dañ nan la ñun da soxla luñ ken dara te mom boko xolal ci mbaxanam ba ci dal yu lepp da ko jegal ba nopi ni soxla lu ken dara xam nga moy yaangi wër sa bop ci cercle bu xat lool kon da nga war nga xol nak kon legi nak lay fexé ba duma sey waye tam nak lay fexé ba mëna lu nek la ci am jariñ ba man ko jël ndax dañu wax ci aduna bi legi aduna bi dañu la ci adama mom da ngay jël di joxe su fekkante da ngay joxe te do jël nit ñi dañ lay raw ndax dañuy ñew jël li nga baaxal dem bol ko lañ baax ñom dox raw la su fekke da ngay jël te do joxe da ngay nek nit ko al topé ngay doon kon nak da nga war di jël di joxe motax kon sen ben il faut ñu xol yan yoon lañu jaar ba mëna jamar lo courant yoy te duñ sey te duñ tok di wër suñu bop tok di wër suñu bop moy dañuy influence way dañuy influencer ko bari ñu bari bari moy dañuy jël te duñ jox lool nak du suñu avantage ñun motax kon solution man dima ko jappé moy luñu gëna mëna sori ñaari kurel yi mu gëna bax ndax kurel bu ci nek dafa ëppal dafa am benn borom xam bo xamné ni bañ ko né julli ji daal moom lu tax seenu dox dem ca kanam jafe lool moom da ko tënkoon ci ne ñaar ñii de ñoo tax julli ji mënuñoo dox ñaari catégorie yi benn ba gëtu ci catégorie fi ajaami da bi tes mu tëkk fi ajaaxida nee na fi ajaami da mooy ñi nga xam ne ni kuréel bi nga xam dañoo fas yéenee way ne dara du sotti ko maanaam daal jàpp nañu la baaxoon démb loom ak barki démb da lu ñëw tey mënta baax kon lañ doon dund démb ak barki démb kenn du ko soppi dara du ci sopp nee na kooku dalay wayal dalay wayal si barab te way si barab nag donte yaa ngi noyyi jàppal ne ko faatu nga nit moom bu way si barab rek jàpp donte mi ngi noyyi day jàpp ne ko faatu nga mu ne catégorie boobu nag nga xam dañoo bëgg a wayal nit ñi ci démb te duñ ko génn nee na dañuy indi ñàkk a dox jëm ca kanam fi ne ñun da ngay gis koo xam ne ni ci biir yëf yi moom nee na maamam la wuut wala daal bàyyam la wuutu ba noppi ñëw dara du soppiku nag mooy nërsa def dara maanaam il faut nga def il faut que dara da soppi maanaam adduna dafay dox te yitte itam dafay soppi kon tam soppiku mënta ñàkk mu ne na kon fi ajaamide boobu moom mooy ñi nga xam dañoo way te fas yéenee way nit ñi ne dara du soppi mu ne beneen fi am na mooy fi ajaaxide mooy bi nga xam jàpp ne ne mu démb dara baaxu ci li baax lépp mooy tey kon lépp dañ ko war a soppi mu ne ñaar kooku dafay effacé démbam te nit bu effacé démbam du am fu mu teg tànkam moo tax ñi jàpp ne démb rek moo baax di tagg seen bopp ci démb te ñoom duñ wax lan lañ def te démb mënoo fexe ba delloo si ko loolu mën a ta nekk loolu mën nanoo andil ay jafe-jafe te ñun nag maanaam catégorie boobu dafa am doore ci ñun fi ñun ñëpp sun maam rek dañuy waxtaane sama maam sama waaye yow lan nga def nag doo ko wax moom amul dama am dafa dara daanaka daal ci tënk suñ maam la ñu waxtaane waaye ñun lan lañ def ne waa na nga gis ko ciy wax kon wayantoo démb te defoo dara lakk sa gàllankoor la waaye tam nag weddi sa démb ak sa ndonoy démb ne la jamono ant rek moo baax loolu tam da ngay dem ba da ngay perte sa démb loolu nag catégorie bu mujj bii nag moom dafa jur lu bare bare mooy ñi nga xam dañoo gëm ne sëñ bi amul tànki gannaaw loo xam nga wax jàqu la dañaa toog naan la sëñ bi amul tànki gannaaw tànki kanam rek la am loolu sax wax jox dëggal même wolof sax na nguuku boo koy xool fi mu ne tànki kanam du dox sëñ bi tànk kanam fi mu ne du dox tànk gannaaw mooy dox te loolu ñu bare bare duñ ci bàyyi xel fi ne tànk kanam bu jéggee nii balaa jéego am beneen tànk kanam da koy fekk bu ko defee jéego door ma dem kon nag booy nit ki amul tànki gannaaw kon du dox ndax tànk kanam moom dox wala boog dox bu rafet nga gis ne kon yëpp ay xeet la yoo xam lu ko indi mooy catégorie bees bi nga xam ne danoo gëm ne li ñëw tey lépp dañ ko war a nangu wedd suñ démb bu ko defee nag pour ñu layal ko nag mooy waral ñuy indi ñu mel noonu moo tax dañuy dugal ay pratique yoo xam ne ni lañ cay wax la ci gën a néew mooy bokk tëgg li suñ bi doon jàngale boo waxee ñun la suñ bi amul tànki gannaaw loolu moo indi moo jur yu bare bare yi ngay gis ni ñu koy def te ñëpp xam ne bëggoo tënaag li suñ bi doon jàngale waaye koo xamul la suñu amul tànki gannaaw te fekk na lépp loo gis ma am tànki kanam day am tànki gannaaw ndax tànki kanam gannaaw am borom ñeenti tànk wala ñetti tànk moo koy am bii féete kanam bi féete gannaaw kon lu am gannaaw tànkam day am tànki gannaaw te tànk kanam du dox bu gannaaw bi mooy fekk si jéego door a mën a dox moo tax kon nga gis ne ñaari catégorie yooyu boo ci jël rek day jur jafe-jafe te ñun nag ñaari catégorie yooyu boo jàngatee suñu doxali jamono ci biir murid gi da nga fi fekk ñaar ñëpp da nga fi fekk ñaar ñëpp léegi nag kon kañ soxla mooy kan mooy ki nga xam ne day jël fële jël fii mooy day jël ci démb lañ ca war a sàmm ko ca jël ci tey def naa am nañu koy waxtaan lu baree bari li nga sawaa bi jeeg mu tax a yiraa bi am na ci murid gi loo xam ne nii daa sax kenn du ko soppi waaye am na ci loo xam ne moom day mën di soppi ko dafa soppi ko day doon lu war sax léeg-léegi ñu di ko soppi loolu nag moo ku xam moo koy def mooy nga mën a jël ci démb la ca war a sax nga jël ko garde ko li nga war a soxla tey ci te mën a soppi ko nga soppi ko dëppale koog tey loolu mooy solution bi gën a jëm sunu kanam kon war na noo xool kon courant bu ci nekk dañ ko war a jël fi ne matière bi ñu doon waxtaane léegi nii wane ne jur na ay safaan yu baree bari waaye dox ko ban lu baax la sax kenn mënu ko ñàkk maanaam adduna mënoo cee dund te amoo matière alal yi nga gis yëpp mënu si ko ñàkk ci adduna bi kon du lu bon kon moom jumtukaay nga koy def kon dañu war a xool courant bu nekk ñu xool donte la ci nekk ci lu baax bëriwul sax waaye nag bu ñu ko xeeb nañ ko jël ndax boo ko jëlut da ngay xañ sa bopp lu baree bari moo tax matière bi ñu waxtaane du safaan léegi dañ koy soxla woo te it dañ koy soxla woo ngir mën a jëmmal suñu mission ci kaw suuf mooy suuf si mënoo koo développé mënoo koo tabax te amoo matière boobu kon rôle bi ñu yàlla wàccee ci kaw suuf mënta ñàkk ñu jëflanteeg matière moo nag ñuy fexe nag ba tàggat ko nag ba mën koo jëfandikoo ci loo xam ne nii day dëppoog suñu jubluwaay. Foofu la mbir mi nekk. Moo tax alal ji nu ñuy fexe ba alal ji ñu oriente ko ci loo xam ne nii day dëppoo njàng leen sëñ bi. Doole ji nu ñuy fexe ba oriente ko. Xel yi ni lépp nu ñuy fexe ba oriente ko am jëfëñ suñu. Noonu tam ngay gis ci wàllu xeltu bi ñu wax. Xeltu bi ñu wax ne waxoon na léegi ne la tasawuf léeg-léeg xel du ko doxal lool lool. Waaye moom it mënta ñàkk. Ndax xel tam mooy li ràññale nit ak bàyyi. Moom dong moo ñu wutale ak yeneen mindaafal yi. Te saa yu noppee fonctionné nit ki dañ koy génn ci état bu nit tuddee ko leneen. Si ne ku am xelam doxadul rek dañ koy génn ci nit wutal ko beneen tur. Moo tax suñu tubaab sax daana ko ñaan ne wahab li wahab li yow ma kamaale laqab. Daana ñaan sama ne ko tey na nga ma may xel mu mat. Àgg na sax ci ne ko na nga jël sama xel mi def jot mottalee ko ñi nga xam ne nii naqalu dong lañ gëm mooy texte lañ gëm. Kon xel tam ñu bàyyi xel ne ci mbir mi la bokk. Kon buñ dàq xel complètement waaye nag xëy na nuñ koy orienté ba mën koo jariñoo foofu tam fi la liggéey bi nekk. Nangu nañ ne am na maa ci maxnaa yoo xam ne dafa nëbbu ci biir yëf yi maanaam loo jël am na lu ne ci gannaaw loo xam ne xëy na ña ko xam xam nañ ko ña ko xam mënuñu koo xam kon loolu dañ koy nangu. Waaye nag bu mu ñu yóbbu ci ñu bëgg a layal loo xam ne nii mën su koo layal ci diini mën su koo layal ci leneen ak leneen. Kon daal digg doomu gi suñ ñaŋ dafa nañ ne mooy njàngale bi. Kon daal yoon wi gën a efficace mooy lu nekk ñu jël ci ak digg doomu ak ànd ak nag pas-pas bu sax waaye tam ànd ak nangul keneen ki. Maa ngi yow ñoo bokk fii waaye nag bokkuñu naanuwaay bokkuñu gis-gis bokkuñu pas-pas waaye nag am na lu ñu boole kon la ñu boole te muy suñu njariñ ñëpp mën nañ jaa jëf ne ku nekk nag la ca def ñu bàyyi koog ñoom mooy xajoo mooy tolérance. Mooy nga nangu nit ki waaye tam ci biir appliqué bi ñu appliqué njàng leen suñ bi tam lépp luy jëflante ci fayantoo maanaam njaa ma wakkuma xori la wala boog li nga ma def noonu laa lay def loolu tam buñ ko mënee moytu danañu dimbale ci ñu gën a mën tasaare njàng leen. Moo tax suñ boo demee ci nax ji daf lay jàngal ne la nee na moo ko xol keneen waaye en tout cas ñëw na ci nax ji mun la léeg-léeg ma romb nit mu may wax lu ñaaw waaye damay fegu naan kii dax naa waxut ak man. Moo tax mag ñi doon ko tënk ci romb ak roy loolu rek mooy mbir mi mooy matière kenn mënu koo dàq yi ma wax yëpp kenn mënu koo dàq waaye nag lañ cay jariñ nan ko roy lañ cay lor ñu romb ko jàll kon la ci ak safaan nañ ko romb la cay lu baax ñu jéem koo jël jariñoo ko. Doonte nag fañ koy jëlee sax mën naa am dëppawut ak nañ ko bëgg ñun ndax dañ lay wax ne la mbir mi dafay mel ne rek boo doon dox ci guddi gi lëndam këris nee nañ nga romb luy tàkk loo xam mën na laa niital waaye nag godoro la buy tàkk day bari saxar ak yu mel noonu day xeeñ day xet bi am bu ñu ne xet geeg saxar si du tee nga mën caa niitu ba def li nga bëgg a def. Moo tax léeg-léegi soo ngay jëlee mbir mën naa nekk fu doy waar waaye nag yow da nga koy jël ngir mën koo jariñoo boo ko defee da nga koy jël yaa koy jël seet noo koy jariñoo. Moo tax léeg-léegi ñeen ñi nga xam bokku ñoo ñoom pas-pas bokku ñoo gis-gis am na luñ yor loo xam ne nii ñoom seen bopp mën naa meluñ nañ war a mel waaye nag lañ yor baax na kon seen melokaan bu mu dox suñ diggante ak ñu mën a jër lañ yor mën koo jariñoo. Parce que moo wax ne alxikmatu dallatul mu'min nee na xërañteef wala boog yooyu alal yi julit ju réer la fu mu ko fekk rek alalam la. Loolu daal lañ bëggoon tënk suñ Nasir di sant di gërëm. Wasalaamaaleykum warahmatullah.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Fadilatul Oustaz macha allah xam naa daal waxtaan wi moom temps bi wurdu woon a jeex ndax neex gum neex ak sëriñ bi teggum ko teg ci yoon ci mën a jiyee bu leer boo xam ne jàngkat yi toog di ko déglu xam nañ ne waxtaan wi jaar na yoon ndax diagnostiquer nañu jàngoro ci waaye bindal nañu ordonnance. Barki démb rek maa ngi koy wax benn mbokk ma ne ko waxtaanu sëriñ Fallou Moussa Hassan daa am lu mu ràññikoo muy léeg-léeg dañ koy jox ay mawduwaat yoo xam ne yii tamassu al jawanib al ijtimaaiya am na ci yoo xam ne al jawanib al ruhiya waaye waxtaan woo ko ci jox bu la tasxiise muskile ba pare maanaam dalay indil ay solution ay alaajaat yoo xam ne buñ ko toppee rek day doon njariñ day daal di jur njariñ ba tax na damay proposé rek surtout ci waxtaan comme yu mel nii solution yi nga xam ne proposé na ko nañ ko jël ñu bind ko ñu fexe ko pratiquer fexe nag di ko doxee ndax lii dafa am solo ndax comme ni nga ko waxee yoonu murid yoon la woo xam ne yàlla ko tax a jóg. Yoonu yàlla nag daray caaxaan wuru caa xaj daray folklore wuru caa xaj du yoon woo xam ne ngir sàkku daraja la du yoon woo xam ne ngir alal la te day mel ne alal yàq na lu bare bare bare bare waaye yoonu xidma la te xidma bi dañ koy def ngir jaamoo ko yàlla waaye yoonu dëdd adduna la comme nim définiré dëdd ci biir waxtaan yi dégg ngeen ko waxuñu dëdd koo xam ne da ngay sol say sagar dem ci àll ba wan gannaaw lépp déedéet waaye na doon dëdd koo xam ne da nga koy defee comme na ko Cheikhuna Ahmadul Khadim doon defee waaye mu mel ne dikkal nañu ci tojal ñu mazahiru tughyan te loolu dafa bëri luñ koy gis ci société bi ndax surtout ci fii ñuy dund société murid comme ni mu ko waxee léeg-léeg day mel ne nit ñi kiñ kilifa gi ngeen a xam sax mooy kilifa gi am kër gu rafet baa mu am yére yu rafet baa mu am oto bu rafet léeg-léeg nga xool TikTok bi nga gis mbokk yoo xam ne seenu téléphone la ñu yor ñan la ñuy filmé mooy sëriñ bi am wala kilifa gi am oto bu rafet ñu bàyyi ko ba mu wàcc ci oto bi ñu filmé ko wax ci moom ay wax léeg-léeg ñu wax ci moom waxin woo xam ne sax mën na koo jaxaseeg ñam mbokkal mën naa am ñam mbokkal am aw weneen gisee nu ñu ko gisee te loolu mën na leen a jaxase te loolu dara waralu ko lu dul madd mu andil ñu ay solution te solution yi ma ci gën a jàpp nag mooy ñu fexe ba mbir yi ñu delloo ko ci ay cosaanam mbir yi nañ ko delloo ci ay cosaanam muy nañ delluwaat ci njàngaleem Cheikhuna Ahmadul Khadim ak ay dénkaaneem waaye nañ fexe ba yeesalaat yéene yi fexe it ba fuglu yàlla ci lépp ndax Serigne Touba daa bëgg ci ñun ak nit te ak nit lu am solo la ndax insaniya googu moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li ko taxoon a dikk ngir mottali ak insaniya Serigne Touba it bi mu ñëw nekk mu jëddit ngir tajjiit jamonoom bokk na ci li ko yëkkati woon mission bëgg yëkkati woon muy fexe ba saxal ak insaniya gis nga ci mag ñi meroon ñu ci bëri dafa def ci ñoom loolu mën naa ne sax ñëpp dafa def ci ñoom loolu ba ci njaboot gi dañuy nett ne am na ko mos a woo ci ak njabootam am melokaanu mu mel waaye da ko waxtaan ak moom ne ko damaa bëgg nga nite nga xam ne nite googu moom la Serigne bi bëgg ci ñëpp muy man ak yeen ak képp ku ne ab murit nga rek nite googu la Serigne bi bëgg ci yow kon bala ñoo gën a mën a jëriñu ci Serigne bi nañ ko def nit d' abord léeg-léeg mbokk yi da nga gis ne Serigne bi kenn xamul lu mu doon am ñoo xam ne Serigne bi du nit waaye nañ ko def nit ba pare doo cee jëriñu ndax mën naa am jinne ji li tax mënuñoo jëriñ dara mooy doon gi mu doon jinne bokkuñu ak moom muy dund beneen tabaxa ñuy dund ci beneen tabaxa moo tax mënuñoo jëriñ ci moom waaye Serigne bi buñ ko defee nit en tant que yaakaar naa dinañ mën a jëriñ ci moom bu baax a baax a baax a baax waaye fexe it ba mbaax gi fi Serigne bi jëmbat nañ ci nekk te ak mbaax la fi jëmbat li mu jàngale ci ay teggin jàngale ko ci ab yar jàngale ko ci ni ñu war a tegginoo suñ digganteeg suñ borom suñ digganteeg suñ morom suñ digganteeg suñ bakkan loolu nañ ca nekk nañ ca nekk bu baax a baax a baax waaye ñu xam ne matière amut solo donte wasila la du gaaya dañ koy wut rek ngir jaamoo ngir jaare fa mën a jaamu yàlla danañ am kër gu baax ngir mën a am fuñ dalloo danañ mën a sollu set ngir l'islam moo santaane ak cet danañ war a mën a a waruwaay ngir ne dana jegeel diggante yi yu mel noonu yooyu ay wasila la waaye du ay gaaya ñu xam ne gaaya bi mooy lan mooy doon jaamub yàlla bu sellal jaamub yàlla boo xam ne yàlla dina la nangul sa lépp bëgg na ñu fexe ba di jiital intérêt maanaam mbooloo mi ci intérêt kenn léeg-léeg dañuy gis ñi ëpp ci gaa yi kenn ku ne sa intérêt bopp rek ngay xool waaye xooloo intérêt mbooloo mi léeg-léeg nga gis sax gis naa ko ca at yi la jàll am ku ñëwoon ci kilifa ak kilifa te turwam yor sax jàpp naa du ab julit ba léegi maanaam ndaw soosu gëm naa ne du ab julit waaye dañ ne kilifa gi ne ñaanalal soxna nangam mii ne ko am Mourid Sadiq la waaw ñu ne ko ñaanalal soxna nangam mii am Mourid Sadiq la te la tax ñu wax loola mën naa am ñooña làmbal na leen làmbal na leen lu xaw a doon tax ñu ñoom ñu bokkoo seedeel ak Mourid Sadiq te Mourid Sadiq moom yombul la sañu laxat waxoon rek ak Mourid Sadiq man mii léeraguma sax ne sànq Mourid Sadiq na waaw loolu nag yombul na nit ñi lool te lu ci bëri ci matière lañ ko teg boo ma nee joxee alal ñu ne am Mourid Sadiq bo amé kër gu rafet ñu né am mouride sarih nga bo dé war auto bu rafet ñu né am mouride sarih nga lool mom war nañ ko xolaat bu baax kon bu melé ci señ fallu tek baramam fofu rek lañu wara nek fofu rek lañu wara tok kon bu ko défé nañ taxé ba suñu jotaay suñu xidma suñu jëflanté ci suñu biir nañ ca nat señ bi nañ ca nat señ bi té señ bi daram gennut alkitab was sunnah daram gennut téré bi ak as-sunnah waye nañ am yene liggéeyal serigne bi ngir liggéeyal ko yalla nan liggéeyal yalla jaaré ko ci serigne bi loolu rek mo ñuy jariñ nañ liggéey ta yalla tax way buñ liggéey ngir aduna ndax day melni li fi am aduna dong la serigne bi aduna soxlu ci dara aduna tax ko juk kon nañ fexé ba nañ gëna gorgorlu yaraat njabot gi bu baaxa baax kon cheikh mohammed el fadal ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum wax dig yalla waxtaan wi kawé na lool niveau bi kawé na borom xam xam yi jariñu nañ ci aduna yi dinañ ci jariñu ndax am gum am solo kon ñi ngi lay sant di la gëreum barab ba ñi ngi lay sant bu baax ci njital serigne moustapha jattara ndax wax dig yalla yag nga fe jaar yag ñu téréteel mawdu' bi ni te heure bo fi jaaré ñu am ci satisfaction heure bo fi jaaré ñu am ci mbékté ndax mbékté li moy né aduna ñepp ci jariñu ci say waxtaan kon dal sant nañ la bu baax gëreum nañ la bu baax kon bu ko défé jotaay yi nga xam né daara ji mi ngi koy continuer diko amal insha Allah jotaay bi suba bi mi ngi wara nek ci al falsafatu tarbawiyya inda sheikh al khadim wa atharuha fi binaa al mujtama' al insani ki nga xamne mo ngoy amal moy serigne sidi amine fall insha Allah ñi ñaan ñep rek fekk ko ta tewlu ko serigne fall lu kon xamna ñi ngi lay delo ka digi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm heliport

وجعلني في الأرض.

حبيب الوطن حجالي.

Hidayah.

NNN fou groupe WhatsApp la 76 583 89 04 abonnement 16 ans 16 ans 16 ans

ಆದ್ರಿಂದ